0: 92.700 FM again, the Auto City 93.700 FM. We can only get 13 minutes after 8 o'clock. Then, sir, up a line for you, Taylor Swift. That was brought to you by Bigs at Hotdog Bigati Salasa. Swag Sabunsa. Magandang morning po. Last hour ng ating program, mga sweethearts, ha, pinapaalala ko ulit sa inyo kasama sa aming balita kanina. Ha. Very acute and healthy yung ating hangin ngayon. Kaya kung pwede, kapag lalabas tayo ng bahay, magsuot tayo ng face mask, ha? Tapos kung wala naman tayong gagawin masyado, o sa labas ng ating mga bahay, wala naman tayong mga appointments, hindi naman talaga ganun ka-importante, you better stay inside your houses, your home, para naman hindi na tayo maka... Well, makaka-inhale din naman talaga tayo, pero hindi ganun kataas yung volume. Diba na may inhale natin na hangin na unhealthy. Right? Siyempre ba? Dito naman sa ating program, nasa last hour na tayo, sweethearts. Nako, huwag kayo mag-alala kasi meron pa rin winner dito po na meron tayo sa oras na ito. Ah, another draw! Ang sasayin nyo mamaya ng konti lamang. So, ibig sabihin, another winner will be drawn. Kaya naman, abangan natin lahat dyan. Ako, sino na naman kaya tumananalo ng bugas at groceries, ha? Ang dami-dami na pong nananalo. Lahat nagkakabugas na at groceries. Ikaw na lamang ang hindi at saka yung silingan mo. Ingnapod kasi, ingnapod ang imong silingan ba? Sabi mo kasi na, oy, maminaw ka ba? Aron na naapog ka. Diba? Ganun yun. Be a blessing to others. Alam mo, sharing the good news, yan po ay isang pagpapakita na meron kang concern sa iyong kapwa. Ayan, kung ikaw ay nakatanggap na ng grasya from Heart FM, ingna imong silingan. Ha? You share the good news. Ingna nga maminaw sad sila para naman maging blessing ka rin sa kanila. Diba ganun yun? Be a blessing yan to others. 14 minutes after 8 o'clock. I-shoutout muna natin ang mga sumusunod. Ang dami nito pala. Ito, good morning. Good vibes lang, Francesca Charlotte. Maraming salamat sa inyo pakikinig. CB1 at CB2. Yan ang dangkagan. Magandang umaga. Okay lang, single, basta forever. Mamaya ako nababasahin ito, ha? O, sa aking kasabihan. Thank you sa mga nagpapadala ng kasabihang ganito, ano? Magandang morning. Good morning. Mga taga Bulwa. Ang Red Clay Eagles Club. Ayan, magandang umaga po. Thank you so much for listening. Lady M, magandang umaga rin. Mga taga Igbito Paul. Ayan, thank you. Sa inyong bang paminaw. Ibang mga messages, mamaya ako nababasahin. 10 minutes after 8 o'clock, pass for a break here. Babalik tayo with more. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga sweethearts. Ako po si Jason Steele. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart Ko.
1: Heart 92.7.

0: Nari 2.700 FM again. The other city, Nari 3.700 FM. Moving on. 28 minutes after 8 o'clock. That's Ben and Ben for you. Lang yan pag-ibig. Ang dami na talagang mga napaluha ng pag-ibig na yan. Ang dami na talaga nasaktan. Ang dami na talagang nagkawindang-windang ang buhay. Ang dami na rin niyang anak nang dahil sa pag-ibig na yan. Talaga naman, oh. Toko! Di ba yung pag-ibig na yan talaga pagka pumasok sa puso ni Inuman? Sabi ka ng baby dolls. Hey! Yung nakantahin. Sabi mo. Di ba? Sabi nga ng baby dolls, eh, kapag inibig mo siya, at pag minahal mo siya, eh, talaga namang... Isang shoutout muna sa lahat ng mga sumusunod. Gandang umaga, sabi niya, Christmas feels na talaga, Jason. Shoutout sa akong mga sweethearts, at sa akong kino na si Asharky Boy. Kaligyan mong Sorgy, magandang morning! Tiway ha, sa inyong pagpaminaw ha. Miriam Basera ng Kapistong Kauswaga, nakikinig sa atin ng kanyang family, Inza family, and hi daw kay Sis Edna and Brad Boy Bagtasos. Ang makasandig na paminaw ni sila always at manifesting na maka-appeal sila sa pabugas. You know? Sakto. Aras natin ngayon, 8:29. Ito muna, alamin muna natin ang sitwasyon ng ating mga kalsada sa oras na ito.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Nasa linya natin si HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi. Joseph, good morning!
2: Good morning, Jason! Still, good morning, sweetheart. Sa kanina, nakadaan tayo ng Kauswagan Diversion Road. Maluwag pa naman. Maliba na lang dyan, Jason, sa intersection na papunta po ng Makabalan at papunta po ng Likuan kasi may hinuhog kayo dyan na daan at hindi pa na si Ayos. May heavy traffic na po dyan sa ngayon. Diretso-diretso tayo papunta ng fair Makabalan. May kaluwagan pa naman ng fair. Hanggang nakabalik tayo, dumaan tayo ng Corrales Extension. Maluwag pa naman hanggang diretso-diretso papunta po na CM Recto. Ganun pa rin, maluwag. Hanggang nakarating tayo ng Marcos Bridge, maluwag. Hanggang nakadaan tayo ng Kauswagan Highway Intersection papunta po ng NHA. May kaluwagan pa naman. Hanggang nakarating tayo dito sa banda po ng Bulwa. Ang Bulwa, good news, Jason, kasi maluwag both sides sa ngayon.
0: Oy, very good! Maganda balita yan, ha? Usually, dyan, diha kita matanggong ba, no? O sa lugar na yan. At anyway, sige, sige, may pasahero ka ba sa oras na to?
2: Maluwag ang taksi ko ngayon, Jason.
0: Maluwag.
2: Kaya maluwag ang mga daan.
0: Maluwag sa labas, maluwag din sa loob ng taxi. O siya, sige. Makakahanap din yan. Magkakaroon din mamaya. Maraming salamat sa iyong report. HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi.
2: Ayan ang latest sitwasyon ng mga sadang nadaanan ko ngayon. Heart Pasada Group Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Aras natin, 31 minutes na makalipas ang alas 8 ng umaga. Halos tanan online na karon. O siyempre, ang paborito sa kadaghanan, ang pagpamalit online. Masayo na ang online checkout gamit ang GCash Pay Online kay di na nimo kinahanglan ang barya o wala na'y suklian pag-abot sa parcel. Para walay hassle sa online checkouts, gamita ang GCash Pay Online. Sakto ang payments, safe and secure pag gamit ang GCash Login Safe. Kinahanglan lang o biometric confirmation o fingerprint sa phone para ma-confirm ang bayad, para malikyan ang scam. Para malikyan ang failed transactions, siguruhang adunay sufficient funds ang imo GCash wallet. Maunga mag-free cash in gamit ang official GCash partner merchants sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center o guban pa. Para kompleto ang imo pang shopping, walay fees, walay kaltas. Siguruhan lang perming na isulod na GCash wallet pinaagi sa regular nga pag-cash in para perming ready sa online shopping. Ma-enjoy nimo ang free cash in hangtod 8,000 pesos kada bulan. Hassle-free gyud ang online shopping gamit ang GCash Pay Online. Para tuloy-tuloy ang checkout, dapat perming well-funded ang GCash wallet gamit ang free cash in. Go! with GCash Pay Online para sa saktong payments, secure checkouts. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe TM or 0272139999. Other networks of fees may apply to know more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. GCash, zero cash in fee. Walang kaltas, free cash in up to 8,000 pesos monthly at GCash Partner Merchants nationwide.
1: Heart 92.7. Nangita.

0: Dari 2.7 Hard FM kagayate oras seri dari 3.7 Hard FM pakinon. Oh yeah, 8:44 on the clock. Time check brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. Dems Robles brother, magandang umaga. Maraming salamat sa inyo pakikinig ha. At si Jude Ross brother, magandang umaga din. All the way from Bulwa, dyan sa may ating JL Flower Shop. Yon no! May buntag, magandang kalapasan. Good morning! Shout out sa kanyang mother dear na naminaw karoon, si Mama Inday. I love you so much, ma. Yan, sabi ni Ate Fel ito, sa Team Turok Botoy, magandang umaga! Nagang salamat sa inyong pagpaminaw, Ganda Pita. Si Mami Marilyn Gonzalez, nabasa ko na ba ito kanina? Nakakagiliting Friday. Ay, mga ganda talaga ni Mami. Nakakagiliting Friday pa pala yun. Teka muna, ito yung isang bago. Yan, fine Monday morning. Gwapong Jason S. Yan, shoutout sa mga gandang people sa Earth, si Amy and Miles, Malumadres. Sa may kamamanaan, good morning, Kibet Paktura daw sa Puntod, sa Radake ng Upper Nazareth. Clarkie M, the Gonzalez family of Zone 2 Carmen is listening. Especially daw sa H&M. Magandang umaga! Tagang salamat sa inyong pagpaminaw, Dianda Pita! Bugas at groceries na! Paminaw, paminaw, dali! Pa-premyo na siya! Ruleta! Piliin mo na kung saan kaya tayo bubunot. Andito po yung studio namin sa may FICO Admin Building, Bamenta Boulevard, Carmen Ilaya, Abay sa West City Central School. Oops! Bayabas! Mga taga Bayabas, paminaw, doon tayo ng isa, yun o, ay nakasulat, Zone 4, Bayabas! Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries mula Zone 4, Bayabas, Roslyn Behiga. Roslyn Behiga o Bejiga, how do you pronounce this one? I think it's Behiga. Congratulations, Roslyn Behiga ng Bayabas Zone 4. Gonna thank kay Carlos Manna Matibukon ng Gusha. Carlos Matibukon ng Gusha. Nakadausad kang bugas at grocery. Samantala, eto pa, ganun din kay Joben Raagas. Joben Raagas ng Bonbon, congratulations. Nakadausad kang bugas at groceries. Armel Harlata ng Zone 6 Bonbon. Parehas taga Bonbon ha. Armel Harlata, congratulations sa kadaugsad kag bugas at groceries. Ganun din si Raymond Burlat. Raymond Burlat ng NHA Kauswagan. Sumayin nyo ang ating The Price is Price Overload. Ito po inihating sa atin ng Covenant Enterprises, where your piso gets more value. And for another break here, actually final break ng ating program. Huli mga minuto, we are squeezing the final minutes of the board. Start by kihapon mga sweethearts ha. Padaan nyo lang sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7 Playtime.

92.7 FM का गया थे और सिटी 93.7 FM मुगी नॉन द विनर ऑफ द बेस्ट न्यू आर्टिस्ट and also the best performance by a male recording artist. Sarakarang awit the awards. It's Nicole for you with Panaginip pa 3 more minutes before 9 o'clock. Isang magandang umaga muna and happy birthday kay Danny Lido. O yan o, sa kapatid po ng aking kaibigan ng si Sir Glenn Lido. Happy birthday, Sir Danny Lido. And wedding anniversary to my parents, Hilda and Geraldo Lido. Ba, double celebration na. Ayun o. Ayan, congratulations po sa wedding anniversary. And happy birthday, pakao na. O doon sa nag-celebrate na kanyang birthday na si Sir Danny Lido. Ano pa nga ba? Di, kain na. Sir Glenn, good morning! Maraming salamat. On that note, magpapaalam na po ako. Maraming salamat. E ano pa nga ba? Eh, follow niyo po ako sa aking Facebook page, ha? Ang aking Facebook page, Jason Space Heart FM. That's a Jason Space Heart FM. I'll see you guys again tomorrow. Maraming salamat po. My name is Jason Steele na nagsasabing, ang puso ng bawat isa ay parang paminta. Alam na buo na. Abay, dinudurog pa talaga. Para daw mas masarap ng timpla. May mga tao natutuwa, ano? Kapag durog na durog ka. Masa ba na sila, oy? Padayon, mga sweetheart, sa Magpaminaw. Have a great Monday! Manatili, ha? Nakikinig dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Posibleng tumaas ang presyo ng Philippine passport matapos silingin ng Apo Production Unit ang government passport printer na payagan itong magtaas ng singil upang mapanatili ang produksyon. Sa hearing para sa 2027 budget ng Department of Foreign Affairs o DFA, sinabi ni Senate Finance Committee Chair J.V. Ejercito na kasalukuyang nasa 950 pesos ang passport fee habang ininungkahi umanong itataas ito sa 1,500 pesos. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro, nais ng DFA na ipagpaliban ng anumang dagdag singil hanggang kalagitnaan ng 2028 kasabay ng paglabas ng next generation passport. Sinabi naman ni Ejercito na may discount umano para sa senior at overseas Filipino workers kung saan maring umabot sa 1,200 pesos ang singil. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro 93.7 Heart FM Bukidon. Happy Monday, sweetheart. Sorry, na-miss ko kayo, ha? Welcome, welcome. It's a great, it's gonna be a great week. It's gonna be a great day. We're up till 11 o'clock. Dito po sa ating programang Music from the Heart. Lunes na Lunes. O magkakasama tayo si George at si Dr. Heart. At ang ating question of the heart, drum rolls please. Alam ko inaabangan to eh. O nasano na din natin to ha, Facebook page. So you guys can comment or message us through our Facebook page. Ang ating question of the heart, nako, totoo nga bang walang pinipili ang pag-ibig? Wala nga ba pinipili ang pag-ibig? Ay, text us at 0917-1579-927 0961-8924-927. Our Facebook page, ito rin yung sinasabi ko ha, that you guys can comment, follow, like, and share. Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. Ako wala talagang, ako naniniwala ako na ako pag ako umibig, ha? Walang pinipili kung sino ang tinitibok ng puso natin, di ba? Or nawawala yung internet natin, ha? Anyways, narito, I'll play an OPM song for you, rather. We got Leo, maging sino ka man. Kasi nga, walang pinipili ang pag-ibig. Manatiling makinig dito lang, samahan ako sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: This is Heart 92.7.
1: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1, puno ng mga likas at mga pangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava at rose hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay!
2: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 adlong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Cathaya Function Room and Hotel, Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagi na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod ng estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di ka ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kaayo! Ayaw paglangan. Kay limitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karon. Phil Oz Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
0: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Kagayan de Oro 93.7 Heart FM Bukid Noon. Ay nako, Sarah G. Hindi ko alam eh kung sino siya eh. Sino nga ba siya at pinagpalit mo? Masigit pa ba siya sa akin? No? Ay, may mga tanong na ganyan, Diyos ko. 9:48 ang ating oras, mga sweethearts, and you're still tuned and you are stuck and locked dito po sa ating programang Music from the Heart on its Monday edition, September 21st. Let's go ahead and read some thoughts doon po sa ating Facebook post. And sa mga kakatune in lang, totoo bang walang pinipili ang pag-ibig? And we got Auntie Sarah D. Sabi ni Sarah D. Rinesa Dakay, hi, I miss you. Sabi niya, yes, wala pong pinipili ang pag-ibig. Kaya nga, tinatawag na love is blind. Kasi kahit mali, sige pa rin. Thank you, George and Dr. Hart. Maraming salamat. Also, hi to Ate Marifel de Quito Ahes. Good morning, my fave duo. I miss you so much. I miss you too, Ate. Sabi niya, I have a long story to share, but summarize ko na lang, ha? Okay. Sige. Sabi niya, para sa akin, wala talagang pinipili ang pag-ibig. Itong hobby ko ngayon, marami talagang tutol. Kesyo, mahirap daw, pangit, may mga ganun. Oo. Pero wala yan sa ano eh. Wala yan sa itsura at wala din yan sa status ng buhay.
1: Mm-hmm.
0: Nasa puso yan.
1: Mm-hmm.
0: Nasa pagmamahal. Diba, Dr. Hart,
1: talaga?
0: Mayong bundag?
1: Talaga lang, ha?
0: Good morning! O, bago ko ipagpatuloy yung message ni ni Ate Barif.
1: Ang haba naman din.
0: O, haba nga eh. Oo. Dito ako nagbabasa medyo ano sa ating...
1: Oo nga.
0: May downtime ata ngayon si Facebook. Sa desktop version niya. Eh, sabi niya, samantalang marami daw akong manliligaw na mayaman. Alam niyo po, hindi ko naman tinitingnan ang estado ng buhay. Ugali po ang basihan ko. Aanin ko naman na yaman nila. Matapobre naman ang kanyang mga alipores. Alam niyo, oo. Sabi niya, alam niyo, hindi ko pinagsisihan ang taong to na pinili kong makasama habang buhay. Dahil kahit salat man kami sa karangyaan, mahal niya ako at mga anak namin. He's been a good provider since day one. Hindi kami pinabayaan. Yung taong gusto nila para sa akin, tignan nyo, para lang nagpalit ng damit o magpalit ng babae. Shoutout sa mahal ko kahit puputi na ang buhok ko. Ay, Rainier.
1: Grabe naman yan. Pwede naman pang ano yan, parang pwedeng pang Dear Heart.
0: Oo, gusto ko yun. Yung parang nagsishare na talaga siya, Dr. Heart. Sa kanilang
1: sa
0: love story.
1: Sa Dear Heart, sana gawin natin yan.
0: Oo, malapit na abangan nyo.
1: Into details kung yes. Bakit ka nagkaganyan, di ba?
0: Oo.
1: Bakit nagkaganon ang estado ng puso mo?
0: Yes.
1: Ng heart mo?
0: Ng heart mo.
1: Ah, di ba? Good morning.
0: Good morning, Dr. Heart. Ayan na, oh, hinahanap niyo. Andito na si...
1: hinahanap
0: andito
1: niyo talaga.
0: Andito na si Dr. Hart.
1: Saan ko sa ipin ko?
0: Ay!
1: Oh.
0: Ala. Nako, Dr. Hart. Magano tayo. Mamaya, inom kagabot para...
1: Oh. Well, anyway, ayun na nga. Usapang... Ano to? Pinipili, di ba?
0: Oo. Ganun. Totoo nga bang walang pinipili ang pag-ibig?
1: Ay, nako. Oh. Ika nga pag ano, pag sinasabi natin tuwing Valentine's, pag tinamaan ka ng palason ni Cupido, di ba? Ng arrow ni Cupido, yun na nga.
0: Yun
1: diba?
0: Na.
1: Siya na kagad.
0: Ay.
1: Sana. Dumating na sa'yo, George.
0: Oo nga eh, yun din yung... yun din yung wish ko. Sana, sana.
1: May mimili ka pa ba?
0: Ngayon... Di kasi sabi ko nga eh, may ano yung
1: may
0: mga...
1: Standards,
0: may standards. Diba? Yeah, it's not applicable to all. Pero, oo. Yung parang tipong, hindi naman sa namimili, pero dun tayo sa taong itinadhana talaga. At
1: ayon.
0: Ito, hindi ako ang namili, kundi ang Panginoon ang namili.
1: Oh,
0: para sa akin.
1: Oo,
0: di ba? Up here, up here, up here.
1: Di ba? Parang sinasabi nga nila may mga taong dumarating sa buhay natin. At the most unexpected time.
0: Yes.
1: Di ba? At the most unexpected ways. Di ba?
0: Correct.
1: Bigla na lang. Hindi natin nakokontrol. Minsan na bigla na lang tumitibok yung puso natin para sa taong ito.
0: Totoo. Di ba? Di ba?
1: Sige, ano kaya ang take pa ninyo dun sa ating question of the heart? Totoo nga bang walang pinipili ang pag-ibig? You text us through our text line 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: And you can also get in touch with us through our Facebook page. Mag-comment at mag-message sa Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. 9:53, we're on to the next hour na. Keep it here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 1018. I like that song. Kahit sino. Oh, basta mahal ako. Oh, tama yun. Tama yun. Good morning, sweethearts. Second hour na ng ating programang Music from the Heart. Ngayong Lunes, and we are commemorating the 54th anniversary ng pagdeklara ng martial law noong September 21, noong administrasyon pa ni Marcos Sr.
1: Mm-hmm.
0: Oo. So, ang bilis ng panahon.
1: Di ba ako napapanganak?
0: Oo, ako din. 54 years
1: uh-huh.
0: ago.
1: Ayun. Alright, dito tayo sa... Totoo bang walang pinipili ang pag-ibig?
0: Ay, yun nga, tama nga yung sinabi ng kanta.
1: Kahit sino?
0: Kahit sino, basta mahal ako.
1: Mm-hmm.
0: Oh, diba? At pinipili rin ako at the same time.
1: Bitsang kasi hindi na-overrule ng mind yung heart, diba?
0: Yes.
1: May mga pagkakataong ganyan na bigla mo na lang nararamdaman yung kakaibang feelings para dun sa isang tao na yun.
0: Tama, oo. Yung parang, ay!
1: Yung kusang dumarating, di ba? Hindi mo inaasahan. Diba? Kahit nga sinasabi nga, George, no? Yung iba nga na sinasabi nila, nabubulag sila sa pag-ibig.
0: Correct.
1: Na ganun.
0: Oo.
1: Na kahit may pagkakamali o may flaws yung isang tao, eh talagang pinipili pa rin nilang mahalin ito.
0: Diba? Ganun kahiwaga ang pag-ibig.
1: Ay, oh. Mahiwaga nga ba?
0: Totoo yun. Diba?
1: Yung mga tipong kaya mong tiisin yung mga pagkakamali at pagkukulang ng isang tao alang-alang sa pag-ibig. Diba?
0: Ay, sarap naman nun.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nga sabi dito ni Melissa Robete, Dr. Hart, totoo, walang pinipili kahit matanda na umamahalin pa rin buong buhay. Wala
1: Ayaw.
0: Ka na magawa. Yun ang pinili ng Heart FM mo.
1: Talaga. Totoo yan, di ba? Hindi naman sukatan na magkaparehas kayo ng edad.
0: Correct.
1: Meron ako mga kakilala na ganyan.
0: Uh-oh.
1: Sobrang layo ng gap nila. Pero talagang totoong nagmamahalan sila.
0: Ay, wala sa ano yan, ha? Wala talaga. Totoo yan sinabi ni Ate Melissa.
1: Oo nga.
0: Sabi ni Irene Toms. Sabi niya, si Ate Irene, ika nga, bulag ang pag-ibig. No references. Basta siya ang tinibok at tinumbok. Yun na yun.
1: Ay!
0: Gusto ko yung tinumbok.
1: Natumbok nga.
0: Ay, natumbok mo, Ate Irene. Yes na yes siya doon eh.
1: Mm-hmm.
0: Ayan. Heart FM CDO, hi to Ma'am Lisa Dorrance. Ayan. Good morning, good morning.
1: May mga taga LGU Kitaw-Taw, ha? Nakikinig sila ngayon. Good morning po sa inyong lahat.
0: Maing buntag. Mm-hmm. Thank you.
1: Maraming salamat. Kina Sir Boris Esparza at sa lahat din po ng staff ng LGU Kitaw-Taw. Ayan. Good morning.
0: Good morning. Good morning. Ito may mensahe tayo sa ating Facebook. Sa ating text line. Oh, ito text line
1: okay.
0: natin.
1: Okay lang. Okay kaya lang. Mo yan.
0: Sabi niya, morning both. I believe before falling in love, we have set our standards as what kind of person we do like. We can't fall easily. Unless otherwise, that person close to you or one of your friends will somehow develop a feeling of love.
1: Mm-hmm.
0: From Capcom.
1: Maraming salamat. 1120, hi to you. Thank you for listening always.
0: Good morning.
1: Saan pa ba? Saan ako? Susan Kake. Sabi niya, hi, good morning, Sexy George and Dr. Hart. Sa akin lang, ang pag-ibig ay walang pinipili. Ang pag-ibig, kusa na lamang tumitibok. Ano yun? Kusa na lang tumibok ang puso para sa isang tao. Tapos, ano pa yung next, George?
0: Gusto
1: hindi
0: mo,
1: ko na mabasa.
0: Sabi niya.
1: Gusto mo?
0: Gusto mo.
1: Ah, sa isang taong gusto mo. Nakala ko tinatanong anong gusto ko.
0: Bongga. Thank you, Ate Susan. What is Melvin naman? Yeah, yes. Sabi niya, yeah, yes.
1: Aha. Talagang daming nag-a-agree, ano?
0: Yeah.
1: Dun sa wala ngang pinipili ang pag-ibig.
0: Kapag tumibok yan. Sabi nga, kapag tumibok ang puso, wala ka na magagawa, kundi sundin ito.
1: Parang kanta yan ah. Kapag tumibok ang puso.
0: May dance step pa yan.
1: Ika nga, love is like a bubble gum.
0: Pumupilit.
1: Makabuang. Oras natin, 25 minutes, makalipas mo ang 10 o'clock in the morning. Still with George and Dr. Hart here. Dito po sa ating programa, Music from the Heart. Sige, padala niyo po sa amin yung inyong mga comments. Aantayin po natin, ha. Tingin yung reaction dun sa ating question of the heart. Totoo nga bang walang pinipili ang pag-ibig? Text niyo po kami, 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: Online ka ba? Pwedeng-pwede mag-comment at mag-message doon po sa ating Facebook page, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City.
1: Sabi ni 1120, George, nga naman dyan ng question of the heart ni George, uy.
0: Nakalabad sa ulo.
1: Ang laging nakaka-relate. Mababalik pa kami ni George. Just keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Bukidnon. 3T, that's I Need You.
1: I Need.
0: Oras natin, 10:39. Kasama niyo pa rin si George and Dr. Hart. Ayan. Ay, nako. Para magkasunod na napaka bigat sa damdamin yung mga kanta natin.
2: Oo nga.
0: Kasi bukas na lang kita mamahalin. Pero I Need You eh.
2: Right now.
0: Oo.
2: Hindi bukas.
0: Kaya nga. And that's the wonder of love. Daming mga katang nakaka-relate dito sa ano natin, sa question of the heart natin, diba? Ayan. Bati natin si Mami Marilyn Gonzalez nakikinig sa atin. Good morning po sa inyo, Mami Marilyn.
2: Hi, good morning, Mami. Bati natin, shoutout sa kanyang SNHS Batch 71 sa may Kitaw-Taw at Dagkagan, Bukidnon. Sila Evangeline Ginabe, Nida Esparcia, Bridge Cubero, June Salar, James Torino, Sally Ganas, Jing Lopez, Elena Igar, Ging Modiquillo, at Nards Durog. Eh, maraming salamat, yeah. Mami.
0: Mga tropa tips ni Mami Marilyn yan.
2: Si Sir Dale Salon ng Greater Taxi, good morning. Thank you for always listening.
0: Good morning din sa mga taga-Kamayan sa Manukan, ha? Diyan po sa may
2: thank you.
0: Corrales Extension ba? Kina Dexter, kay ano to, Algimar, kay Ramil, kay Michelle, and also to Enrico. Hi po sa inyo. Sa kay ma'am.
2: Okay, Miss Marie. Ayan, Miss Marie. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sa lahat ng mga kumakain dyan, enjoy eating. Damsoy, mayong buntag Damsoy. Thank you for always listening.
0: Ito naman mula kay 9623. Sabi niya, good morning both. Oo, oy. Pugnan lang ang baha, di lang ang gugman. Ayan, pero be sure na ang gugman na yan sa tamang tao lang at wala kang naaapakan at nasasaktan na iba. Ayan, happy Monday everyone. From Nate, hi to
2: Nate.
0: You.
2: Good morning, Nate. Yes, totoo naman, di ba? Yung totoong pagmamahal. Ay, grabe. Yung wala kang nasasaktan.
0: Ayan.
2: Sa atin namang Facebook post, sabi dito ni Ate Maricar Yamba Laurel, yes, ang pag-ibig walang pinipili yan, pero kaya mong pigilan. Kung sa tingin mo ay mali, correct me if I'm wrong.
0: Diyan na bumapasok yung ano, yung nagrurule yung isipan natin, di ba?
2: Correct.
0: Kinokontrol yung puso, ika nga.
2: Yes.
0: Yan. Sige, keep your messages coming. Meron tayong post, dyan po sa ating Facebook page. That's Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. And dyan po yung ating question of the heart, na totoong bang walang pinipili ang pag-ibig? Pwede kayong mag-comment dun sa ating Facebook post. 10:42 ating oras. We'll be pausing for break. We'll be right back for more. Keep it here on your Heart FM.
2: Ang radyo ng heart ko.
3: Heart 92.7.

0: kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
1: Where every piso gets more value.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na ilain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
5: Makalingaw gyud ang mga DJ.

0: na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Kagandiota City, 93.7 Heart FM Bukid Noy. Hey Carl! Bakit nga ba hindi pwedeng tayo?
1: Kasi nga ano? Hindi ako pinili mo. Wala tayong choice, kundi no choice.
0: Bigat nung lyrics na yun, yung linyang we came at the wrong place at the wrong time.
1: Grabe naman. Hinoktok malala.
0: Ano ba to? Sumasakit na heart ko ha.
1: Ay! Huwag ganun. Ay! Relax.
0: Anyway, ayan nga ang ating question of the heart. Pinag-uusapan natin sa napakagandang Monday morning. Ano nga uli yung George?
1: Ay! Totoo nga ba? Walang pinipili ang pag-ibig.
0: Uh-huh.
1: Walang abang pinipili.
0: Wala nga pinipili, then why can't it be?
1: Madaming circumstances.
2: Uh-huh. Baby, please don't get me wrong.
1: Ano yun?
0: Maraming mga bagay na hindi talaga pupwede,
1: yes,
0: di ba?
1: Mga ganyan. Yes.
0: Minsan dumarating tayo sa punto na ganyan.
2: Why can't it be?
0: Pero yung iba naman ay pinaglalaban. Kung ano yung nararamdaman, kung ano yung tinitibok ng puso nila. Di ba? At saan natitest yung totoong pag-ibig?
1: Correct. Walang ano dun ha. Walang masama dun if you really wanted to, you know, pursue and give it a shot.
0: Mm-hmm.
1: Alay mo. Pero kapag tama na, tama na.
0: Oo nga. Malay mo, sa kumbaga, di ba, gumagawa tayo ng isang libro, hindi pa tayo nangangalahati dun sa book na ginagawa ng Book of Life. Ikaw
1: yes.
0: Ha? Di ba, kapag dating dun sa ending, di ba, on the last few parts, nandun na yung climax. Di ba? And then eventually, it will turn out
1: something special
0: for the both of you, di ba?
1: Nalala ko, sabi ni ano ni Jason Steele, if you wanna leave a footprint here, dito sa mundo, it's gonna be two things. Magsulat ka ng kanta at magsulat ka ng libro. For people to remember you by.
0: Hindi pa nakapagsulat ng kanta eh. Jingle, nakapagsulat na ako.
1: Hit na jingle. Kung meron nga
0: oo
1: lang
0: nga.
1: Ang tawag doon, di ba may top 100 billboard sa kanta. Sana may mga...
0: Tapos sinutugtog pa lagi. So my God. Ano kaya jingle yun?
1: At memorize na nga ng lahat.
0: Oo.
1: Alam mo yung kapag bumunta ka sa isang lugar, biglang kinakanta yung jingle.
0: Oo nga. Alam mo...
1: Nakatuwa.
0: As a writer.
1: As a composer.
0: Ang sarap sa feeling na kinakanta. Parang may isang araw lang na sinulat ko lang yung mga lyrics na yan.
1: Yes.
0: Bigla na lang. Yes. Talagang ano ha? Talagang sinulat ko talaga na dahan-dahan tapos tuloy-tuloy talaga. Very spontaneous na biglang pumasok sa isip ko yung mga lyrics na yun.
1: Nalala ko yung kwento mo dyan.
0: Oo nga. Nag-park lang ako sa isang kalsada na din. Sawa-kawa ko lang cellphone ko and then I wrote the lyrics. Yun na yun.
1: And that's what we are enjoying now.
0: Ang title nun, Ang Radyo ng Heart Ko.
1: Di ba? Alam mo,
0: ito
1: tong heart from bata hanggang talaga sa akin yung nanay at tatay, memorize yun. Yung jingle. Abangan nyo. Meron tayong mga jingle contest dyan. Yeah, i-memorize na din yan, no? Para, you know, you've got to enjoy the vibes of the song. Ay.
0: Eto, merong binadala si 1120. Ayan, nakahaba naman ito. Parang naiiyak ba kami ni George nito? Sabi niya, hi po, ang ganda ng question of the heart. Sobrang nakaka-relate po ako based on something that happened to me last night. Talaga, ha? Oo. Sabi niya, asan na ba ako? Totoo bang walang pinipili ang pag-ibig? Siguro in a way, yes. Sabi nga nila, sometimes you don't choose who your heart falls for. Yung feeling na you just find yourself loving someone kahit napakahirap ng sitwasyon at napaka-complicated. Pero I also realized that loving someone and choosing someone are two different things. Kasi pwede mong mahalin ang isang tao ng totoo, pero still not be able to choose them completely. Kagabi, I asked someone I love to choose. And as painful as it was, I realized that he couldn't. Alam ko na hindi niya din ako kayang piliin. Not because the love wasn't real. Totoo naman yung pagmamahalan namin eh. Yun nga lang, there are things bigger than what we feel. And the hardest part is knowing that he doesn't want to lose me either. Kaya nga napaka-complicated ang sakit na hindi kapiliin, pero mas masakit din kung mawawala siya.
1: Teka lang. Alam mo yung parang
0: ano?
1: OMG moment.
0: Yeah, ikaw na nga mag-adlib, George.
1: Grabe naman yun. Ay, alam mo, may ano ako, parang hindi naman siya parang
0: sige nga, advice or game.
1: Parang yung natutunan ko lang.
0: Taruhin mo yung ano mo ha.
1: Hindi kasi, pag may mga bagay kasi, yung, you know, as you grow old, may realization ka that not everything will be on your favor. At meron ding mga bagay na hindi naman sa hindi importante sa'yo. Nagmamatter siya eh, sobra. Kaya lang may mga
0: maraming
1: bagay.
0: Maraming circumstance na correct. Ikaw consider.
1: Kaya lang may mga bagay na kailangan ding bigyan ng, you know, sakripisyo.
0: Pero tama yung sinabi ni 1120 na hindi naman question kung talagang mahal niya yung isa't isa.
1: Yes, diba? Ando na tayo eh. Ando na na. Mahal talaga nila isa't isa. Kung sino man kayo.
0: Yun na nga. Nagkataon lang siguro na nasa isang sitwasyon na napakahirap, di ba?
1: At ito, ako, walang tao talaga makapagpasabi if what to do or how to do it, how to deal with that. It all boils down sa inyong dalawa.
0: Yun. Siguro para sa akin, George, yun na nga, sinasabi nga natin we don't know what the future holds, di ba? Baka nga at the end nung book of life natin. Yes. And kayo nga talaga. Di ba?
1: Yes.
0: Parang ganun. Dumadaan tayo dun sa different chapters ng ating buhay. Di ba? Siguro pinaka-importante naging masaya yung puso natin.
1: Diba? Yun naman yun.
0: Bigyan natin ng chance na ngumiti yung heart natin. Na somehow nag-o-overflow yung kasiyahan pagkasama mo yung taong yun.
1: Correct.
0: Diba? Naging parang nagkaroon ng kahulugan yung buhay mo kung saan ka man. Diba?
1: Mm-mm.
0: Ay, nako. Sa akin pati kami bumibigat yung heart namin. Grabe naman itong mga comment na ito.
1: Grabe naman kayo sa akin.
0: Diba, naiiyak na ako.
1: Ako din eh.
0: Ito muna kay 2745, Buenos Dias, Heart FM. Sabi niya, ay mga taga Santa Cruz Village daw, Zone 8 Carmen. Sabi niya, yes, sinuod na walay gipili ang gugma, basta... at sa to?
1: Basta nagkasinabot
0: mong duha. In terms sa gugma, walay bata, tambok o niwang, may ngipon o... Walay bagang. Grabe naman to.
1: Yung may masakit sa'yo ngayon.
0: Kaya nga. Basta nagkahigugma ay munduha. Sabi ni Chris Aquino, love, love, love. Mga taga-tisyas eatery talaga. Hi sa inyo. Naiiyak ka
1: sa
0: George.
1: Hi, Rai. Hi daw sa'yo, Mr. Ryder. Oh. At batiin ko lang, Dr. Hart, si 2370. I like what he or she said. Sabi niya, because you're happy, that's why you enjoy the music. But when you're sad, you know the lyrics.
0: Yeah, that's true.
1: God bless you too.
0: Pag medyo sentimental ka, talagang you focused on the lyrics ng song. Diba?
1: Totoo. Totoo.
0: Yeah. Ako ilang beses ko na yun na, ano, na na-encounter, na-experience. Sige, haras natin. We still got 3 minutes to go before hitting 11 o'clock. And, yun na, eto na nga inaantay ko. Kaya nga nag-time check na ako. Oras na para sa ating The Price is Rise Overload. Isang winner ulit, mag-uuwi ng bigas at ganun din ng groceries. Dito po sa ating The Price is Rise Overload. Paikot tayong ruleta, George. Kung saan magagaling winner? Ayan. Ayan pa, isa pa. Ayan. Tumigil sa...
1: Kapitbahay, Barangay saan? Carmen.
0: Ay, malapit lang to.
1: Malapit
0: alam
1: lang.
0: Ko, makiklaim ka agad to.
1: Yes.
0: Sige, muna tayo from the Barangay Carmen Dropbox.
1: Yan na. Eto na, Dr. Hart, ang aking nabunot. Ang kanyang address ay Gumamela Zone 6, Barangay Carmen. Congratulations, Lailani Kange.
0: Lailani Kange ng Zone 6, Gumamela Street, siguro ito. Barangay Carmen, Cagayan de Oro City. Congratulations, ikaw yung winner natin sa ating The Price is Rise Overload. Dali na, claim mo na agad yung papremyo at huwag paabuti ng 14 days.
1: Ang ating The Price is Rise Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises where every piso gets more value.
0: Babalik pa kami ni George, final set sa ating programang Music from the Heart. Right here, 92.7 Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
3: Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Bukidnon. The latest single of the group called themselves Westlife. That's Your Love Amazes Me. Talagang kakaiba yung love mo. Ika nga, di ba? You're telling that to someone.
1: Uh-huh. This is their latest song.
0: Ay, nakasmile siya.
1: Ang ganda ng ngiti.
0: Ah, di ba? Napakasarap na sabihan ka ng ganyan, George. Your love amazes me.
1: Your love amazes me. At your love...
0: Walang katulad. Oh, diba? Kakaiba't walang katulad.
1: Medyo naging ano eh, medyo mabigat yung ating pinag-uusapan.
0: Kasi naman kasi yung texter na yun, si 1120, grabe, pinabigat yung heart ko.
1: Oo, bakit naman kasi?
0: Grabe, very touching kasi yung kanyang message talaga.
1: Eh kasi sabi nga nila, si love is ano eh, very complex at kagaya, alam mo yun, nahihiyan tulad yan siya sa dagat.
0: Uh-huh. Dahil, bakit? Anong meron sa dagat at love na yan?
1: Alam mo ba na 20% pa lang ng ocean natin sa buong mundo ang napag-aaralan pa ng tao. Ganon kalawak ang dagat at ang love. Kasi si love, wala talaga siyang ano eh. Alam mo yun, wala siyang definition talaga.
0: Akala ko kasing alat ng dagat yung love.
1: I will depend. Grabe
0: ka naman.
1: Depend. Oh, so ganun siya. Ganun siya ka-vague, ganun siya ka-broad, and very complex.
0: Asya, tayo po'y magpapaalam na dahil overtime na tayo, no? Gusto nyo ba namin na talagang tuloy-tuloy pa yung samahang pagsasama natin, pero pala talaga wala na po.
1: Correct.
0: Susunod na po ang programang Heartbeats, ha? Ayan, may mga pahabol pa tayo.
1: Ayan, Galis family. Good morning, Mami Elaine, Tatay Nicolas, Sir Glenn, mula dyan sa Barangay 17, Burgos del Pilar. Good morning.
0: Mula naman kay 2973, sabi niya, number one ang Heart FM sa heart namin na mga Grab Taxi. Yeah, talo na daw. Hindi ko pwede namang basahin yan eh. Grabe naman kayo. Pero totoo talaga.
1: Thank you. Oh, pati nga yung isang ano, yung taxi.
0: Yung colored. Iba din naman kasi puti. Ayun.
1: Oy, maraming salamat ah kasi nakikinig talaga sila. Alam mo kung bakit ko nalaman?
0: Uh-huh.
1: Oh, kasi isa ako sa naging pasahero.
0: Asa, ayan. Maraming salamat sa inyo sa lahat ng mga taxi drivers, sa lahat ng mga TNVS. At mga bus drivers na rin, ingat kayo sa inyong pamamasada at salamat at kasakasama nyo lagi ang Heart FM sa bawat pasada ninyo. Kahit magpapaalam na po kami, si George babalik mamaya.
1: Dear Heart, tayo alauna hanggang alas 3. See you all there.
0: And today is September 21, 2026. We only have how many days to go before it's Christmas?
1: 95 days na lang. Magpapasko na.
2: Heart FM plays the tune of the Christmas season.
0: Hang on tight for Harvey Stone, 11 down till 1 o'clock in the afternoon. This has been your Dr. Heart.
1: Angel.
0: Manatiling nakatutok sa inyong Heart FM. Ingat po kayo lagi. Always remember, we heart you.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:26 ang oras natin. Welcome po sa ating programang Heartbeats. Kasama si Harvey Stone dito lang sa Hot FM, ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon, honest natin sweethearts, 45 minutes after 11 o'clock. Welcome po sa ating programang Heartbeats, ang inyong kasama sa inyong paniood to. And happy Monday everyone. My name is Harvey Stone. Sama-sama na naman tayo hanggang alauna. Mamaya ang alauna, magbabalik na naman si George ha, sa programa niyang Dear Heart. But anyway, ano ba yung ganap natin ngayong araw na to? Ako, balik trabaho na naman, balik sa opisina at syempre, balik inspiration na naman dating mga ginagawa, di ba? Good morning po sa lahat ng mga kumakain na ngayon ha. Nag-una-una na kadiha ha. Wapaganin na kalungag kaduhang beses. Happy happy listening po sa lahat ng mga sweethearts natin ha. Diyan sa may Grace Wynn Hardware. And also belated happy birthday daw kay Kyle Tagarda. Wow, belated. Baka may sobrang lumpia pa dyan. At saka yung Maha Blanca. Anyway, happy happy belated happy birthday sa imo ha. Paring Demsoy, mga yung udto sa imo. Shoutout din sa lahat ng mga sweethearts na natin dyan sa may JRS Maramag. And of course, dito sa mga sweethearts natin na nakikinig dyan sa may bukid nun ha. Happy happy listening po sa inyong lahat. Anyway, para sa inyong mga pabate, ito po yung numbers natin. 0917-1579-927 at saka 0961-8924-927. 11:47 ang oras natin. Magbabalik ako with more music. Stick around for more dito pa rin sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking botika.
3: Hey, it's midday.
4: Feel your heart
3: with Heartbeats. Heartbeats on Heart 92.7.
5: Up in here tonight. No fighting.
6: We got the refugees.
5: No fighting.
6: Up in here.

0: Heart 92.7 Heart FM News Update.
1: Isinusulong sa Cagayan de Oro City ang paglalagay ng dedicated lighting sa mga pedestrian lane upang mapalakas ang kaligtasan ng mga tumatawid, lalo na sa pagsapit ng gabi. Pinangunahan ni Committee on Trade and Commerce Chairman Councilor George Christopher Cooking ang panukala na tinalakay sa sinagawang consultation meeting kasama ang Department of Public Works and Highways sa DPWH. Sa ilalim ng panukalang ordinansa, layunin itong magkaroon ng sapat at nakatutok na ilaw sa mga pedestrian crossing upang mas maging malinaw ang visibility ng mga motorista at pedestrian. Nagpahayag naman ng suporta sa panukala ang DPWH District 2 at Road Traffic Administration o RTA. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 12:21 ang oras natin, sweetheart. At kayo pa rin na nakatutok dito sa ating programang Heartbeats. Siyempre, pampagana po sa paniood to na to, ha. Kasama niyo pa rin Harvey Stone. Ay, ito, ha. Nagka-countdown na si Sir Efren. Tinulungan niya tayo mag-countdown. 95 days to go before Christmas. At saka binalot na po ni Sir Efren ang ating regalo. Maraming salamat, Sir Efren, ha. And also, araw-araw din to nakikinig sa atin, ha, yung Arabella's Pastries. Shoutout kay Arabella. At another win na po ba kay Arabella, ma'am? Anyway, congratulations, ha. Gold medalist natin yung swimming competition sa Iligan City, di ba? I'm proud of this girl. Siya po yung naging Moana natin, di ba? Yung may pa-contest tayo dun sa block screening ng Moana natin. Anyway, good for you, Arabella. Congratulations once again. And to the proud parents of Arabella, congratulations din po sa inyo, ma'am. Happy, happy listening din sa ating sweethearts. Diyan po sa may Bara Opol. Happy, happy listening kay Janice Moralde. Oh, happy, happy listening sa inyo, ma'am, ha. At saka yung mga sweethearts natin dyan sa may Jokes to Go, Tumasako, kay Josie Fernandez. At saka sa lahat po ng mga convenience store ngayon na nakikinig sa atin. Happy, happy listening po sa lahat ng kanilang mga staff and crew. Mayong pagpaniud to sa mga wala pa'y paniud to. Hoy, kao na mo diha, ha? Hook na mo, guys. 12:22 ang oras natin. Magbabalik ako with the music from Howie J. Ito pa rin yan sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Buginoy. Oras natin, we've got 38 minutes after 12 o'clock. And happy listening sa ating mga sweethearts ngayon ha. Greet natin ang kanyang partner na si April Rose Ugat. And of course sa kanilang mga kids. Hi na din po sa mga sweethearts natin dyan sa may City Agriculture Office. Kada adlaw po sila namino sa Heart FM. Ako, maraming salamat ha. Talaga nakakataba ng puso ha. Hindi lang puso, pati liver na. Tumataba na. Pati yung katawan, tumataba na. maraming salamat sa inyo ha. Once again, ang Arabella's Pastries. And hi na din sa ating mga sweethearts ngayon. Diyan po sa may Tibasak, Makasandig. At dito sa may Promised Land, Makasandig. Araw-araw din po silang nakikinig sa Heart FM. Kapanday boys natin! At yung mga sweethearts natin dyan sa may Kanitoan. Happy listening po. Yung mga may talipa pa dyan ha. Happy listening. Mommy Gemma Popos ng Zone 10 Upper Carmen. Shoutout po sa inyong lahat dyan. Mayong pagpanigay.

0: sakto ang payments, safe and secure pa gamit ang GCash Login Safe. Kinahanglan lang og biometric confirmation o fingerprint sa phone para ma-confirm ang bayad, para malikayan ang scam, para malikayan ang failed transactions, siguruha nga adunay sufficient funds ang imong GCash wallet. Mao nga mag-free cash-in na gamit ang official GCash partner merchants sama sa Puregold, Palawan Express, LBC, Bayad Center ug uban pa para kumpleto ang imong pag-shopping, walay fees, walay kaltas. Siguruha lang nga pirmi na ay sulod ang GCash wallet pinaagi sa regular nga pag-cash-in para pirming ready sa online shopping. Ma-enjoy nimo ang free cash-in hangtod 8,000 pesos kada bulan. Hassle-free gyud ang online shopping gamit ang GCash Pay Online. Para tuloy-tuloy ang checkout, dapat pirming well-funded ang GCash wallet gamit ang free cash-in. Go with GCash Pay Online para sa sakto nga payments, secure checkouts. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM and 02-7213-9999. Other networks, fees may apply to know more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. GCash, zero cash-in fee, walang kaltas, free cash-in up to 8,000 pesos monthly at GCash Partner Merchants nationwide. Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 at long Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Cathaya Function Room and Hotel, Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan nga tagi na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod nga estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di ka ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kaayo! Ayaw paglangan, kay limitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karon. Philos Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7. Hey, it's midday. Feel your heart with Heartbeats. Heartbeats on Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de oras. 93.7 Hot FM Bukidnon. 12:52 ang oras natin, sweethearts, ha? And that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Shout out sa ating mga sweethearts na nakikinig sa atin dyan sa may Camp Evangelist, Evangelista. And also sa IntelliAir. Happy, happy listening sa mga kasamahan ni George. And hi din sa mga ganito, kay Sir Robert Tagaan Jr., kay Rosaline Bihega, kay Maui, and also kay May Ann Fuentes. And that's coming from George Abisha. Ay, congratulations, ha, sa mga kasamahan ni George. Sila yung isa sa mga winner ng ating The Price is Rise Overload. Oy, eto na, speaking of which. Eto na ang ating The Price is Rise Overload. Paikot na tayo para sa ating winner this time na makakuha again ng bigas at grocery items. Ayun, at dito tayo natapad sa mga drivers. Buno tayo dito, ha? Eto, TNVS driver po yung winner natin. Congratulations kay Joseph Pagsugiron. Joseph Pagsugiron, ang ating TNVS driver. Congratulations to you. Meron ka na pong bigas at grocery items. Nako, dalian mo. Kunin mo na kaagad dito, ha, sa aming istasyon. Fifth floor ng FICO Admin Building. Dito pa yan sa may Vamenta Boulevard, Ilaya Carmen. Ang Heart FM, The Prices Rise Overload, ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises, where every piso gets more value. Magbabalik pa ako with more music. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
3: Ay, grabe mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
2: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
3: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
4: Sus, unsa unam ni oy? Unsa unam ni oy?
2: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
5: We got you!
2: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rise. Overload! The price is rise. Overload! Overload? Tama! Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is rise. Overload! Overload! Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rise. Overload! Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rise Overload!
1: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, painumdum gikan kay Ate Anne. Ayaw intaw nula tanga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo o pag-inom sa Iatsal Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang Iatsal Makabuhay Plus Dietary Capsule. Maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate Anne.
3: May buhay sa makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
4: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.7 Hot FM Cagayan di oron 93.7 Hot FM Bukidnon, a minute after 1 o'clock. Bye, time for Harvey Stone. Maraming salamat. Catch me back later at 7 o'clock para po sa programa nating Heartlines. At syempre, magbabalik si George sa programa niyang Dear Heart. Hanggang alas 3 po yan ha. Falling in Love sa mga love songs. Dito pa rin yan sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. Happy Monday!

0: sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
1: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
0: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
1: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
2: Sus, unsa unam ni oy? Unsa unam ni oy?
0: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
3: We got you!
0: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload! The price is rice. Overload!
4: Overload? Tama!
0: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload! Overload! Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload! Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload!
5: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
6: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Kagendi Orovi 93.7 Heart FM Bukidnon 133. My love, my love will never fade for you. You're locked with me till 3. Dear heart na, mga sweethearts. O, tinatawag ko kayong lahat para mag-relax at sabay-sabay nating namnamin ang bawat good vibes ng bawat love song na ipi-play ko dito. And sa inyong mga pabati and shoutouts. Anyways, this is George. Hi to Ate Marifel, de Quito Ahes. Sweetie George, good afternoon. Nami kayong hangin, nami pa jud kayo imuntingog. Hi, sana hindi na mahuman imo music ko. Ay, grabe si Ate Marifel. Thank you, Ate Ha. Oh, we also need to pave way to the next program. But I appreciate you so much. Don't worry, I'll be with you till 3 o'clock. Hi to Sir Anil Duero. Nagang salamat sa inyong laging pagpaminaw. Oh, I'll take note on that, ha? Hi din ako sa Arabella's Pastries. Hello, hello. Oo, and good luck. Kamusta kaya itong district meet nila? Hope you guys won and had fun, di ba? Ganun ang pinaka-importante whenever you go into competitions. And do not hesitate. Do not be shy to tell me sino bang gusto mong batiin ngayon. Baka may gusto kang, special someone, eh? Someone is celebrating their day. I don't know. You guys tell me. Text me 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Yung Facebook page po natin. You can also message me. Follow, like, and share. Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. 1:35 now. We got Cliff Richard and many more. Catch them only right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Sir Pisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kami mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts, Heart FM ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. 151 Let Me Be The One by Jimmy Bondoc, and that song was brought to us by Axel Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Iba talaga ang Jimmy Bondoc. Thank you. And mga sweethearts, till 3 o'clock, tayo po yung magkakasama. Hi muna kay 2745 sa mga taga Santa Cruz Village Zone 8 Carmen, sa may Tisha Eatery o si Rai o. Sige, try kong i-play yan. Try kong i-play ang iyong request. Let's greet these people. Ayan, 0159 Chinkiti. Mula sa Chinkiti, sila Miss Jenny, Miss Jenilu, Miss Jensky, si Miss Bonalos, La Chica, from Tibas, the Damon, Kagadas, dyan sa may Eden Solis, Indahag. Batiin din natin ang kanilang resto manager na si Mr. J.M. Bonalos, to Jules Ka Estanio, Ena Destanio, to Eric Danlag. At eto pa, please play. Ay, may request siya. Wong Skin, Donya Lingard, sa dyan sa may Eden Solis, maraming salamat po. And congratulations! Oh, wow! Kay Mr. J.M. Bonalos ha, at kay Miss Joy Escobedo, congratulations, my newborn baby na sila, si Jay Maverick. Thank you po, dito nyo pa talaga greenit ha. Congratulations, nakakataba ng puso. Another blessing. Oh, congrats. Ay, nako. Marami pa tayong love songs, and you guys can hit on these numbers para makapag ano kayo, shout out and greeting. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Yung Facebook page natin, you can message me. Why not kung online ka? Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. 154. Let's play more songs on to the second hour. Dito lamang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule Mao, ang milagrosong halamang gamot na makabuhay na nalakip sa Philippine Herbal Medicines Pilipinas na aprobado sa Department of Health. Ang regular na pag-inom o duha ka kapsula sa EXL Makabuhay Plus Capsule matan-an na ubanan sa maligamgam na tubig, makatabang sa himsong na panglawas o glikay sa bisan unsang balatian. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule usa ka powerful antioxidant, anti-inflammatory, antiviral, antibacterial, anti-cancer, o anti-malarial dietary supplement. EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kinatibok ang suusun alang sa insog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.

0: dilat ng mata, ikay hindi lang alaala.
1: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Yes, TJ, I love the dating tayo. Pero paano ba? May babalik pa ba yan? Yung mga dating nakagawian, yung dating naramdaman, para ngayon nag-fade out na. Ay! Check it out ng ating programang Dear Heart. Uy, nakaka-relate yan. Nako, sweetheart, more of that kind of love songs till 3 o'clock. Yan ang ating i-enjoy, ha? Kano mga love songs na somehow mapapaisip ka din sa reality. Uy. Hello and hi kay 4268. Ayan, aminaw ang Gales family, ha? Si Mami Elaine dyan sa may barangay 17 Burgos del Pilar. Dagang salamat, Mami, sa pagpaminaw. Shoutout din natin ang Orozco Minibus 21 sa driver na si Baradillo from Pau na si Roxanne. Lagi naka-Heart FM. Thank you. Dagang salamat sa pagpaminaw. Eto naman si Paige ko. Shoutout sa Amorganda family of Macanhan. Uy, thank you so much sa inyong pagpaminaw. Sa langat ng mga nagbabiyahe ngayon, grabe kainit, no? At ang haze din. Nako! Ang haze. Nako, sa mga may respiratory, ano, ha, mga may problema sa respiratory, I suggest wag na talagang lumabas. Or wag magtagal, I mean. Kapag aalis, kapag nasa labas. Kasi ang hangin ngayon, no, medyo not so healthy. Oh, as per the last latest update, ngayong araw na to, o kaninang umaga, kasi kanina we reported yung cute unhealthy. Pero kanina nag-unhealthy siya for some age or for some group. Ayan, I just wanna check on that. Kasi yun yung nakita ko doon sa Cagayan de Oro City information page. But later, if there's an update, let me share that to you, okay? Mas mabuti nang well-updated tayo sa mga ganyang bagay, di ba? At keep me updated. Send your mga shoutouts and requests. Go ahead and text me 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Yung ating Facebook page, huwag kalilimutan. Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. Hey, as I was checking, hindi unhealthy for sensitive group, kundi very unhealthy na talaga siya. Yung ating air quality index 3 hours ago. So very very unhealthy. So let's keep ourselves safe and healthy, ha. Okay, I'll be right back. More of your favorite love hits dito lamang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7. Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 adlong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Catlea Function Room and Hotel Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil-Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagiya na sa upat ka restaurants sa Australia gikan sa pagsugod ng estudyante. Ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil-Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di ka, ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro ug magpa-register for free. Libre kaayo. Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. Phil-Oz Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
3: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon 234 An Air Supply. One of their hits. Ay, ganako. Sino ba naman ang hindi mafo-fall in love pag ganitong kanta? Having You Near Me. Oh, sige, pwede ba? Hanggang alas tres. Oh, tapos, oh, makinig na lagi. Mamaya, mamimigay ako ng biyaya, ha? That will be later. This is George and Dear Heart na, mga sweethearts. It's a very sunny day today. Lunes na lunes. Ganda na panahon. Lami ipanlaba, no? Oh, layhay na, kaya ba sinunya? Na. Anyway, so 1378, listening to your beautiful music. I miss my hobby. Hi to Mom Ninette Leonardo. Thank you po sa inyong pakikinig dyan sa may Quezon Bukidnon. Ingat po kayo lagi, ha? O sa mga sweethearts natin. Na nakikinig sa atin dyan sa Intelli Air Conditioning. Ayan, sina Sir Robert Tagaan Jr., si Ma'am Roslyn Behiga, si Maui, si May Ann Fuentes, at katokayo, si Sir George Abesha. Thank you sa inyong pakikinig. Ito talaga, 1-2-sawang nakikinig to. Gusto ko lang batiin din ang mga sweethearts natin sa Kamayan, sa Manukan Corales Extension Branch, dyan din sa May Kugun Branch, ha? Sina Dexter, Aljumar, Ramil, Michelle, si Enrico. Ayan, maraming. Si Miss Marie, ayan, dagang salamat po sa inyong laging pakikinig. Sige na. Text lang kayo ng text. Ako bahala. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Yung Facebook page natin, do not forget, Heart FM 92.7 dash again, the Aura City. 2:36 now. I got Ario's Speed Wagon coming right next. Stick with me. Dito lamang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health. Excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
2: Nila Intinado, Poro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na kong ibating nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interregion, kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarte bayad, kay 30 mil man. Kumulto akong ibuon na, ginuot-untuin ko kung sa akong angay, ipumarong na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko na, nga dilig ko mabutas yun. Kung kamoy na ay, ipamati, pareha sa ako ang interregion, dangot lang mo sa makabuhay, kay muray makatamag sa atong kinabuhi.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
4: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
5: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. 2:48 now. And After the Love is Gone. Ano na bang kasunod?
1: London.
0: Ay, wala.
1: Mabush.
0: Mabush na. Wala nang chance. Wala na ba talaga? Ay, wala na muna. Ay. Naririnig niyo yun? May sumasagot sa akin dito. Parang music from the heart, extended version. Anyways, mga sweethearts, George, till 3 o'clock, your luck. Dito po sa ating programang Dear Heart, kasama si Dr. Guest, special guest. Anyways, hi and hello kay 6189. Thank you sa inyong pakikinig. Demsoy Robles, thank you so much sa inyong laging pakikinig, ha. Let's go and check our Facebook page. We got something from Sir Efren Wayan. Happy Monday. Tama si Sir Efren. 95 days na lang bago magpasko. Diba, napaka natin, excited when it comes to Christmas season. And mga sweethearts, it's about time for us para naman sa ating Let's Abay, bago ang lahat, biyaya tayo muna dito sa ating The Prices Rise Overload. And it's time to spin the wheel. Let's go, wheel! Uy, may entry ka. Kung may entry ka, abang-abang ha. Baka ikaw na yung susunod na winner natin. Nasaan na si Lailani Kangin ng Carmen Gumamela Zone 6. At ang winner natin kanina na si Sir Joseph Pagsugiron, isang TNVS driver. Eto na, sa aking winner. Ngayong hapon, tayo ay bubunot mula sa Barangay Carmen. Uy, Barangay Carmen. Thank you ha sa ating kending boys. Ang ano bunot ko, ang kanyang address ay dito lang sa may Makanhan, Barangay Carmen. Congratulations. Ikaw yun. Congratulations. Kent Hibog. Kent Hibog mula sa Makanhan, Barangay Carmen. Ikaw ang ating winner. Punta na dito. Oo, dito sa ating stasyon sa 5th floor, FICO Admin Building, Duol Racaayo. Yung katabi ng West City Central School. Nasa 5th floor, hangad gamay ha. Makita niyo ang signage ni Heart FM.
1: Ay, oo.
0: Yes. And we got 14 days for you to claim this. At ang ating The Prices Rise Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises, where every piso gets more value. 10 more minutes before we hit 3. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukid Noon. That was Nicole. We sana ay paraginip lang. But I need to wrap up the show. Dagang salamat mga sweethearts. Thank you for accompanying me for the whole program dito sa Dear Heart. At bukas, magsama-sama ulit tayo sa Music from the Heart, 9 a.m. to 11 a.m. sana nga lang, Dr. Heart. Oh, tsaka yung ano, Dear Heart natin, alam na hanggang alas stress. Oh, thank you ha. Basahin ko lang ito mga mensahe dito. Si Mark Sumbongan. Ayan, pag-greet ko kusog kayong Heart FM dito sa by SSK Fiberglass Works sa may Kauswagan. Greet po ni Master Romel Jonix at ni Master Moratis. Lagi kaming naka-Heart FM. At si Ate Carla Toledo, nagpapabati. Sabi niya, eto, dito na lang ako mag-message, George. O, sige. O, shout out kang Monsur G, kay Sir Monsur, kay Ma'am Hannah, kay Miss Vivian Pantonial, kay Fritzy Dayan Ladika ng DPWH Co-op and Bloomingdale Zumba Mommies. Thank you, Ate Carla. Kung salamat. Message lang ka, ha? Doon sa ating text line. O, iche-check ko yan. Sige. Oh, mamaya, o si Jason Steele, siya na ang susunod para po sa Heart Afternoon Drive. Sa mga mensahe ninyo o na hindi ko nabasa, siya na ha. O siya na. Nagang salamat mga sweethearts. And we got how many days? So we got 95 days till Christmas.
1: Heart FM plays the tune of the Christmas season.
0: Nothing can really stop this. Tuloy na talaga ang Pasko. Here's Ben and Ben's version of Tuloy pa rin ang Pasko as my last song for you this afternoon. Keep it here sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko. See you tomorrow. Bye!

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Pinabulaan ng local government units o LGU ng Cagayan de Oro ang kumakalat na video sa Facebook na nagpapakitang si Mayor Rolando Clarix Uy Umano ang nagpalaya sa suspect sa insidente ng pagsunog ng mga bahay sa Barangay Lapasan. Ayon sa LGU, AI manipulated o binago gamit ang artificial intelligence ang nasabing video at hindi totoo ang mga impormasyong ipinapakita rito. Ilinaw din ng pamalang lungsod na buo ang suporta ni Mayor Clarix sa Philippine National Police o PNP at Bureau of Fire Protection PFP sa paghawak ng kaso at pagpapatupad ng batas. Samantala, pansamantalang nakalaya ang suspect habang kinukumpleto pa ang formal na paghahain ng reklamo laban sa kanya. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.700 FM again, the Auto City 93.700 FM. Okay, no one. Hey, we got 15 down 3 o'clock. Maganda, maayo. Pero init na hapon sa atong tanan, ha, mga sweethearts. Ah, nandiyan pa rin si Hayes, nagbabadya pa rin, hindi pa rin siya tumihinto. Para siyang manliligaw na talaga namang limang taon na hindi pa rin siya tumitigil sa panunuyo. Sobraan po na. Kana lima na katuig tapos, di ba? Oh. Ilang beses ka na binasted ng malaman. Pero limang taon na, hala, sige. Takot-takot na ang puhunan ni mo. Si Hayes, ganyan din. Hindi lang natin siya nakikita. Akala mo, fog, ha? Akala mo, ganda tingnan. Akala mo, nasa Baguio ka or somewhere, di ba? O, akala mo, nasa may bandang, ano yung mataas dito? Na lugar? Sa may Bukidnon, di ba? Akala mo, nasa may ranch ka. Akala mo filter ng camera, pero hindi po, si Hayes po yan. Ha? Talaga naman. Tinagtatawan lang natin siya, pero napaka-unhealthy po yan. Oo, para ta... Oy, alam nyo, kahit na sabihin mo nasa Cagayan de Oro City, para po tayong nakatira sa Quezon City. Alam nyo, ganito po ang nararamdaman araw-araw ng mga taga-syudad sa Metro Manila. Kasi ang Quezon City ang isa sa pinaka-polluted na lugar. Oo, dyan po sa Metro Manila. So, ganun po tayo ngayon. Ay, at last finally, natitikman na natin ang sarap ng Maynila. pero sa air pollution lang, ano? Ay, nako. Mag-ingat tayo, ha? Jason Steele po ang inyong kapiling until 5 o'clock on this very mainit di hapon. Oo, na hapon ng Lunes. Siyempre pa, we are commemorating the martial law. O, yung declaration ng martial law. O, sa iba't ibang panig ng Pilipinas, may mga rallies na nagaganap. Ewan ko lang dito sa syudad natin. Wala, no? Medyo wapakilas tayo sa declaration ng martial law noong ng panahong yun. Alright, ito na. Dabuti na yung mga telepono. Magparamdam sa akin just in case lang you're listening. Alright, 0961-892-4927. Otro, ha? 0961-892-4927. 318. Hindi po yan, suertres. Oras yan. That's a 318. Commercial break time. Saglit. Magbabalik tayo with more. May hapon sa tanan. Padayon lang, ha, sweethearts. Sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
1: Heart 92.7.
2: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maaasahang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
3: Kevin Enterprises.
2: We offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises. Located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises. Where every piso gets more value.
4: Where every piso gets more value.
1: This is Heart 92.7.
5: 92.7.
1: Heart, Cagayan de Oro.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM, Bukidnon. Hey, you better check your watch. It's time right now. We get 30 down, 3 o'clock. Time check brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Ay, din yun, ha? O, magandang hapon muna. Nag-exercise sa digi-digi-digi-digi-digi-dong. Si Ate Pel, maraming salamat, ha? Sige lang, exercise lang ka diha. Pero tinita po ng imong exercise, oy. Maya-maya, taon-taon ba? Sa bagay, parang ka nag-sauna, ano? Pag mainit ang paligid, tapos nag-exercise ka, doble hit. Diba? Doble yung mag-burn mong calories. Kaya lang, mag-ingat din ha, pag ganito mainit ang paligid, yung heat stroke ha. O, ingatan natin yan. Pero inom kayo maraming fluid habang nag-exercise. Yun lang ang top secret. Kailangan maraming replacement ng fluid, ng tubig. Hindi brake fluid ha, tubig. Pahingapon muna. Eto, i-shoutout natin lahat ng mga motorista natin at the traffic ngayon sa may bahagi ng Bulwa. Hoy, good afternoon. Kamusta po kayo? Yung mga naiipit, no? Saan lugar man kayo ng CDO ngayon? Sa amang street kayo ng CDO ngayon? Na medyo naiipit ka ng konti sa mga build-ups? Huwag init ulo, baby. Relax lang. Isipin mo na lamang na parte yan o ng success na iyong makukuha. Ganun daw yun. O kapag meron ka mga pagsubok na dinadaanan, o papunta ka na sa success. Pero kung mga 2 hours ka nang natatrap dyan sa matinding traffic na yan, parang hindi na yata ito parte ng proseso ng success. Parang parte na yata talaga ito ng failure ng syudad. Ang sabi daw nila, kapag sobrang matraffic ng lugar o ng isang syudad, yun daw ay sign ng progress. Daw be. Siguro noon. Pero pag ganitong worst na at sobra-sobra na, baitay ka muna. Ha? Parang hindi na maganda yan. Marami nang nalilate sa trabaho, marami nang hindi nakaka-attend sa tamang oras ng kanilang appointments, basta marami pang iba. Tapos maraming mga taxi drivers na natanggong kasi walang kita dahil sa traffic. Progress ba yun? Pahingapon sa lahat ng mga nagmemeryenda ngayon. Yan ang progress! Oo, yan ang may nangyayari sa hapon ninyo, ha? Congratulations! Sige, ha? Nguya, usapa. Magandang hapon din po sa lahat po ng mga drivers natin, yung mga, nagmamaneho, going in and out of the city. Talking about those bus drivers out there, syempre yung mga van drivers out there, magandang hapon po sa inyo, ha? Hinay-hinay lamang sa pagmamaneho, dahan-dahan lamang. Ah, mga sweethearts, ha? 333. 333, ah. Para puro suertres ang mga patungkol nito, ah. Sandali lamang, ha? Mag-commercial break muna tayo siglit. Magbabalik tayo with more. May nga po sa tanan. Ako pa rin si Jason Steele. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: This is Virginia Romano, 71 years old. Lanang, Davao City. Nidala ko sa ospital ang findings na ako'y kidney stone. Operahan ko, pero wala ko nagpa-opera kay financially wala gid ko. Salamat sa AXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize po ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wala. Pag-inom na ako sa AXL Makabuhay Plus, 2 capsule sa buntag o 2 pagkagabi, 2 capsule din. Salamat EXL Makabuhay Plus, imo kong natabangan.
2: EXL Makabuhay Plus, dietary capsule, may buhay sa makabuhay.
4: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan.
1: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.
5: Radio with heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: 93.7 Thunder FM again, the Order City. 93.7 Thunder FM. Booking on. We got 44 minutes down, 3 o'clock. Hey, it's dialogue for you with Chanel. Hey, teka muna. Magandang hapon muna ha sa lahat po ng mga nakikinig sa atin all the way from Pontong Piyot, Kamamanan. Thank you so much, Kaparosa family. Magandang hapon po sa inyo. Laging galanog-lanog ang kanilang monitor dyan. Maing hapon. Siyempre naman, ano? Sa lahat po ng mga sweethearts natin all the way from Bayabas. Uy! Kumusta po kayo lahat dyan? At sa lahat po ng mga naka-Heart FM dyan, talaga naman. Oo, oh, kabi-kabila. Bawat silingan na to. Oo, oh, naka-Heart FM po sila. Merienda na! Sa may kanto, meron dyan merienda. Bago ka pumunta sa may gymnasium. Oh, magandang hapon sa iyo dyan. Anong pangalan, no? May shoutout ko ha. Text mo ako. Alam ko naka-Heart FM. Yung lakas ng monitor niya dyan eh. Sa may kantong-kanto mismo. Yung may mga merienda dyan. May mga fries. At kung ano-ano pa. Yun, no? Paing hapon natin. Teka muna. Mag-re-announce muna ako ng mga pangalan ng mga nanalo ng bugas at groceries ha. Pag narinig mo yung pangalan mo, pumunta ka na agad dito at magdala ka ng valid ID para makuha mo ang iyong bugas at ang iyong groceries. Congratulations kay Fegalgao. O Fegalgao ng Barangay 35. Congratulations, Fegalgao. Nakadaog kang bugas at groceries. Ganun din si Japet Magnetico. O Japet Magnetico ng si Bitsko Tang. Si Japet, nakadaog kang bugas at groceries. Dali, ali, dali, ali, ali, ali, dayon. Ganun din si Arlene Florentino ng Bacoonga, Lapasan. Arlene Florentino ng Bacoonga, Lapasan. At itong si Mira Bahar. Mira Bahar ng Black 2 Puntod. Mira! Nakadaog sa gag bugas at groceries. Pumunta ka dito ha. O, para mag-claim mo ang iyong bugas at groceries. Ganun din, isama mo na si Elmo Macaranas ng Makabalan, Parola. Ayan, ulitin natin. Elmo Macaranas ng Parola, Makabalan. Congratulations. Ganun din kay Jonah Idulsa ng Manuel Vega, Consolacion. Jonah Idulsa ng Manuel Vega, Consolacion. Nanalo ka rin ng bigas at ng groceries. Ani na dali? Another break is in here. Magbabalik pa tayo with more. Magandang hapon po sa inyong lahat. Manayon lang sa magpamina. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: This is Heart 92.7.

0: 32.7 FM kagayan di oras siri 33.7 FM pagidoin Carrera Safra BD for you. Hey, we get 4:15. Time check brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. Mga taga Intilair Refrigeration and Air Conditioning, isang malamig na hapon sa inyo lahat dyan. Hindi init doon eh, kasi di ba? Intilair eh, refrigeration and air conditioning. Kondisyon-kondisyon ng mga aircon nila dyan. Saka yung mga ref. No? Magandang hapon! Kasi Maria Andrea. Ang kabusya po kayo lahat dyan. Sana magandang inyong yung mga afternoon. Hey! Update na tayo sa Asian Games ha. Na ginaganap ngayon sa Nagoya, Japan. Wala po. Laglag po yung ating pabato na Yulo Brothers. Sa gymnastics. Oo, ligwak. Oo, nahulog daw sa... Ang tawag doon? Sa pole vault ba yun? Oo, si Carlos Yulo. Ay, talaga naman. Luya Tohod! Luya Tohod! Na, kinigin si Chloe ba? Pero, may good news naman tayo. Update pa rin sa Asian Games, ha? Panalo yung ating pabato sa larangan ng boxing. Itong kapatid ni Nesty Peteso na si Mr. Peteso. Nakalimutan ko yung pangalan. Kanina ko pa inaalala yung pangalan nun. Dali. Basta, Peteso yun eh. Yung nanalo ngayon. Pero hindi pa siya tayo pasok sa medal finish. Hindi pa tayo pasok sa medal race. Sa ano pa lang tayo, nasa elimination pa lamang. Tinalo niya po yung Cambodia. No! Kaya naman, support pa rin tayo sa ating mga atleta, mga Pinoy, ha? Kaya ano natin, huwag na natin pag-usapan yung gilas. Kasi nauna na silang iligwak. Hindi pa man nag-opening yung Asian Games noong 20, naligwak na po tayo. Tapos ngayon, sa swimming pala, may update din ako sa swimming. O, kasi tumitingin po ako ng mga update, just in case lang, ano, para ma-update naman tayo. Sa swimming naman, nag-finish po itong ating pabato na si Kayla Sanchez sa number 5. Nagkatabla pa siya. May katay siya sa number 5. Pero may mga lalabanan pa siyang iba pang ano, kategorya. Okay? So, si Kayla Sanchez. Tapos, ang nasa huli, yung isa ding swimmer na Pilipina. Okay, so laban pa rin ang mga Pilipino doon po sa ginaganap na Asian Games. 18 minutes down, 4 o'clock. Tayo pa rin, ano, magkakapiling pa rin tayo hanggang alas 5 ng hapon. Teka muna, isang magandang hapon muna sa lahat ng mga sumusunod. Isang good afternoon, lahat po ng mga nakikinig sa atin all the way from, Kongon Public Market. Magandang hapon po sa inyo. Lahat naman nagmemeryenda na dyan, maayong hapon sa tanan. Sa may Dover Department Store, galanog-lanog ang monitor nila, naka Hard FM. Thank you! Sa may SMK Ukay-Ukay, sa may bandang Sumenia Street. Good afternoon, mga pogi natin na mga sweethearts dyan at mga magaganda mga sweethearts. Ala, sige, padayon lang sa bag-ukay diha sa lahat ng mga customers. Another break is in game. Magbabalik pa tayo with more. Magandang hapon pong sa inyong lahat. Ako pa rin si Jason Steele doing the program until 5. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: This is Heart 92.7.

Heart FM. Heart FM.

0: 92.7 FM que quedan de oro City, 93.7 FM que no en Cabizado. Cabizado is out from Forbes Page, the winner of the album of the year. Sana karang Abit Awards, Hakot Awards yan eh, ang Forbes Page. Song of the Year, yung Aura, tapos itong Album of the Year, at marami pang iba. Hindi ko na maalala, pinapuyatan ko panoorin nyo ng isang gabi. Nakalimutan ko pa rin. Basta maraming awards ang Forbes Page na nakuha. Congratulations. Eto muna, isang magandang hapon muna. I-shoutout natin ang mga nakikinig sa atin all the way from OE, mga taga-Bulwa Fish Landing ha. Maraming maraming salamat po sa inyo po yung kinig. Kumusta naman ang inyong hapon dyan? Sana maganda ang inyong mga afternoon. Siyempre yan din ang ating mga tropa at mga sweethearts sa atin diha. Sana maganda naman ang inyong mga hapon. Teka muna, nakikinig din sa atin ang ating mga sweethearts all the way from Bunbun. Ayun o, isang magandang hapon sa inyo ha. Ang Elandia family, magandang hapon. Ito daw si Navinus at lahat ng kanyang mga kasamahan. Kumusta naman ang inyong hapon dyan? Habang nagbimerienda daw at nakatambay o dun sa may bilihan ng fries. Uso talaga pag hapon, ano? Yung meriendang French fries. Marami rin negosyo niyan. Kumusta kayo lahat dyan? Sana maganda ang inyong mga hapon dyan. Ha? Siyempre pa. Ano pa nga ba? Yung mga nag-TTS nasa loob ng kanila mga opisina ngayon. Wala pang merienda. Ano pa nga ba? Sige, basta kung magpapakiramdaman lang kayo, mukhang walang darating na merienda. Kailangan siguro magkusang-kusaka na. Kung mag-aalas 5 tapos wala pang merienda, huwag ka nang umasang meron mag-i-sponsor ng merienda. Alam mo kung bakit? 20 na ngayon. Ubus na yung mga sweldo. Papunta na tayo sa mga araw de peligro. Actually, ito na yung mga araw kung saan may miligro na maubos ang mga budgets. Diba? Eto muna, Ate Rosa na Desmancha. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pasensya na ngayon ko lamang nabasa yung shoutout mo eh. Ha? Sana maganda naman ang inyong hapon dyan. Hindi ko nabasa kayo ng umaga. Pero, naihabol ko man ngayong hapong ito. Aras natin, 32 minutes after 4 o'clock. Eto na muna ang sitwasyon ng ating mga kalsada sa oras na ito.
1: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamid.
0: Nasa linya natin si HBG Jerry, Small But Terrible Kabuyaan. Jerry, magandang hapon.
2: Yes, magandang hapon din sa iyo, Jason. Galing akong lumpia kanina. Pababa, Master Sons. Medyo may build up. Vice versa yan, papuntang lumpia. Traffic din. Pero pag makalampas na dyan sa may bandang paralan ng purpose, medyo okay na hanggang pababa ng Presgas.
0: Ayun, nasang lugar ka na ngayon?
2: Wala ko ngayon, may bandang Bulwa.
0: Bulwa na? Ayun.
2: Bulwa Highway, mm-hmm. Palaba, okay pa, wala problema, mulag pa.
0: Alright, may pasero ka ba sa oras na to?
2: Wala.
0: Wala pa. Sige, ngita-ngita lang. Maraming salamat sa iyong update, Daddy Traffic Update, HBG Jerry Small But Terrible, Kabuyaon.
2: Yan lang ang registration sa iyo. Pasalan ang aking nadaanan sa ngayon. At pasan ang group, Jerry Small But Terrible, Kabuyaon, para sa Hard FM Road Traffic Alamid.
1: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamid.
0: Aras natin, 4:34. Guys, alam nyo bang ang McDonald's sa chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since naging estudyante ako, tahilig talaga akong kumain. Favorite ko talaga ang chicken fillet na McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy. Alaking sauce o yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako nasasarapan dito ha. Based on an independent blind taste test, with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's Chicken Fillet was found to be the pinakamasarap na chicken fillet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign ninyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet na mag-savor sulit busog meals sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286 Series of 2026.
1: Heart 92.7.
3: sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
4: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mabalit.
3: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
4: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
5: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
3: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
6: We got you!
3: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload. The price is rice. Overload. Overload. Tama. Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload.
1: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
7: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 3.7 FM, 23.7 FM, 25 minutes after 4 o'clock. That's Internet Girl. Catch time for you.
1: Hey,
0: isang magandang hapon muna. Traffic doon sa may bahagi ng Bulwa Terminal. Diyan sa may Opal Diversion Road. Ba, matindi daw yung daloy ng ating trapiko. Shoutout muna daw kay Dodong Pairat Family Driver. Good afternoon. Digang salamat sa inyong pagpaminaw dihang dapita, ha? Oh, thank you sa update. You know. Sir Jimmy Coloso ng Norman Transco Taxi. Sa may bagay ng kamamanan, maying hapon saan. Para sa para mamigay tayo ng bigas at groceries. O, paminaw. Eto na. Draw na tayo. Draw. Piliin na agad natin ang ating draw bank so area kung saan tayo bubunot. Ruleta! Silang! Ang aming studio matatagpuan po sa may FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmel, Ilaya. Abay lang sa West City Central School. Oops! Kauswagan! Asa yung draw bank sa Kauswagan? Uy! Puro tayong isa. Ay, anong kasulat? Kauswagan lang. Ang pangalan ng nakadaog ng bugaan sa may bahagi ng Kauswagan, Esmeralda Lumapay, congratulations. I-re-announce ko lang din yung mga pangalan pa ng iba pang mga winners. Etong taga-Makanhan na si Kent Hibog, nakadaog sa Gang Bugaan sa Groceries. Ganun din itong TNVS driver na si Joseph Pagsugiron. That's a Joseph Pagsugiran. Congratulations. Nakadaog sa Gang Bugaan sa Groceries. At itong taga Gumamela Zone 6 Carmen, si Lailani Kange, congratulations. Anhin na dali, ID lamang ang kailangan para mag-claim na ninyo ang inyong mga bugas at ang inyong mga groceries. Sumayin nyo ang ating The Prices Rise Overload. Ito po inihatid sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. On for another break. Actually, final break na to ng ating program, ha? Uli mga minuto na lang ng ating programa, ang ating pagsasamahan. Kaya naman, manatili pa rin nakatutok at nanginginig. Dito lang sa Heart FM.

32.7 Thunder FM kagaya di Oro City, 33.7 Thunder FM Bukidnon, and 7 Oskade Avenue, 313 more minutes before 5 o'clock. Time for me to bounce. Bukas ulit tayo magsasama-sama mga sweethearts. Alas sa isang umaga hanggang alas 9. Maraming salamat po. Ako po si Jason Steele. I-follow nyo ko sa aking Facebook page, Jason Space Heart FM. Sige na. Dallas family, humabol pa. Tate Nicolas at si Mama Elaine, maraming salamat po. Ay! Ano pa nga ba? Manatili nang ikinig ha mga sweethearts. Enjoy the rest of your Monday afternoon. Parahin sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: FM Heart 92.7.
1: Mga sweethearts, kabaludyo ko nga daghan makarelate ani. Kay halos tanan, online na karon. Ug syempre, ang paborito sa kadaghanan, ang pagpamalit online. Masayon na ang online checkout gamit ang GCash Pay Online. Kay di na nimo kinahanglan ang barya ug wa na isuklian pag-abot sa parcel. Para walay hassle sa online checkouts, gamita ang GCash Pay Online. Sakto ang payments, safe and secure pa gamit ang GCash Login Safe. Kinahanglan lang og biometric confirmation o fingerprint sa phone para ma-confirm ang bayad, para malikayan ang scam, para malikayan ang failed transactions, siguruha nga adunay sufficient funds ang imong GCash wallet. Mao nga mag-free cash-in na gamit ang official GCash partner merchants sama sa Puregold, Palawan Express, LBC, Bayad Center ug uban pa para kompleto ang imong pag-shopping, walay fees, walay kaltas. Siguruha lang nga pirmi na ay sulod ang GCash wallet pinaagi sa regular nga pag-cash-in para pirming ready sa online shopping. Ma-enjoy nimo ang free cash-in hangtod 8,000 pesos kada bulan. Hassle-free gyud ang online shopping gamit ang GCash Pay Online. Para tuloy-tuloy ang checkout, dapat pirming well-funded ang GCash wallet gamit ang free cash-in. Go with GCash Pay Online para sa sakto nga payments, secure checkouts. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM and 02-7213-9999. Other networks, fees may apply to know more. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. GCash, zero cash-in fee, walang kaltas. Free cash-in up to 8,000 pesos monthly at GCash Partner Merchants nationwide.
0: This is Heart 92.7 Cagayan.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ang akong anak mao si Yuri Shane Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Nabuntoran, Davao de Oro. Una jud gikalentura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli sa doktor, pag uli na mo, tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana, amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghila kay para sa akong anak mo, mata ko kadlong masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sayo. Sa duha na ko katuig ginan sa iyang sakit. Maon na kung ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: Tag, Virginia.
1: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 at laong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Cathleya Function Room and Hotel, Causwagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation. Ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa PhilAus Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagiya na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod nga estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa PhilAus Adventure website sa www.philausadventure.com o di kaha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro ug magpa-register for free. Libre kaayo! Ayaw paglangan, kay limitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karon. PhilAus Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman di ikaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan, hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kahit eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkachismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nabibitin pa. Mahal!

0: That song was brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Heart 92.7.
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Labuntoran, Davao de Oro. Una jud di kalentura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang di pa check up. Wala man gi pauli sa doktor, pag uli na mo tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang di pa admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Natuo jud mi og kanang mamatay na siya kada gabi, ikaw naghila kay para sa akong anak mo, mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sayo. Sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Maon na kung ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Shut the
5: heart! Can you feel my heart?
1: This is 92.7. This is Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 6:31. This is Heart 92.7.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice.
1: Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito!
0: Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
2: Ang akong anak mao si Yuri Shen Bonito, 7 years old, nagpuyos Labontoran, Davao de Oro. Una jud gi kalentura lang ni siya, natingala lang mi nagabina mog dinggi, amo siyang gi pa check up. Wala man gi pauli sa doktor, pag uli namo tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gi pa admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lang gid siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya kada gabi, ko naghilak kay para sa akong anak mo, mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sayo. Sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Maon na kong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
4: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
0: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
4: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
5: Sus, unsa unam ni oy? Unsa unam ni oy?
0: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
6: We got you!
0: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload! The price is rice. Overload.
1: Overload? Tama.
0: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload. Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload.
7: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
0: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

7:09 ang oras natin, sweetheart. At kayo nakatutok dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro at 93.7 Heart FM Bukidnon. Welcome po sa ating programang Heartlines. At syempre, Harvey Stone here checking in for the show. Magsama-sama na naman tayo hanggang alas 9 po ng gabi on a Monday. Kumusta po yung mga pauwi pa lang natin ng mga sweethearts ngayon? And sana ha mag-enjoy tayo dito sa ating programa. Of course, sasamahan ko kayo sa inyong dinner. Para po sa inyong mga requests, 0917-1579-927, 0961-8924-927. Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaan mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
1: Can you feel my heart?
2: This is...
0: 92.7. This is Heart 92.7.

0: 7:30 oras natin, sweethearts. At syempre, nakatutok pa rin kayo dito sa ating programang Heartlines on a Monday. Hello everyone, welcome po sa ating programa once again, ha. And that song was brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Ex-estranghero by Cup of Joe. And song goes out sa ating mga pauwi ngayon na mga commuters natin. Sakay sa mga ano ba yung mga modern jeepney, di ba? Yung katabi mo, estranghero yan. Pero di mo alam, baka siya na yung soulmate mo, ha? Grabe yung mga sakaya sa yung mga jeep ngayon, ha? At saka yung mga modern na jeepney. Oh, grabe, punuan talaga. Oh, hindi na sumunod doon sa capacity, ha. Pero ang importante diyan is makauwi. Alam mo namang Pilipino, 'di ba? Oh, amugos gyud nga musok-sok diha aron lang makauwi. All right? Anyway, happy listening po sa ating mga sweethearts, especially yung mga Rodsco minibus natin. Ang kanilang mga kasama palagi ng mga pao nila. Shoutout po sa inyong lahat. Ako, dapat double check natin yung panukli natin, ha, para hindi tayo ma-short. Ako, sayang naman, di ba? Ay din po sa ating mga drivers ngayon na umiiwas sa init ng araw. Of course, sila po yung mga night shift drivers natin, ha, mga TNVS drivers, at yung mga puting taxi natin, mga green GSM din. Suking-suki na dito sa ating programa, ha. Maraming salamat po sa inyo. Meron kayong oras, ha. Pwede kayong mag-on-air dito at saka batiin nyo yung mga mahal nyo sa buhay, mga kaibigan nyo. At siyempre naman, yung mga kasama nyo sa trabaho, di ba? 0917-1579-927 at saka 0961-8924-927. Maghihintay ako sa inyong mga tawag, ha? Para at least mabati nyo yung mga gusto nyong batiin on air. Alright? Oras natin, 7:32 na po ng gabi. Enjoy lang sa ating dinner. Of course, kasama ang ating programang Heartlines. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Loni Tabarupias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Kalinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na jug agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Di ko maduulo tao, kay pertik yung bahua. Pilakabulan na nako dyan nga lubog. Bayat na ko. Nag-inom ko, EXL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom na mo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: No chatter.
5: Tingin ko pa lang para bang
4: local and proud.

0: Machado by Neuro Productions. Saturdays, 6 to 7 p.m. on 92.7. Oh, la, la, la, la, la, la.
1: La, la, la, la. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
3: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Baro o Paul, dili mo kumpeto ang adlaw kung dili makapaminaw o Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, maka-emote, huwag makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 7:47 ang oras natin, sweethearts. Oy, shoutout natin ha, yung mga kumakain ngayon dyan ng dinner sa may Kamayan, sa Manokan, Corrales Extension Branch. Happy, happy listening kay Dexter, kay Algie Mark, Ramil, Michelle, and also kay Enrico. Shoutout po sa inyong lahat dyan ha. At syempre naman sa kanilang cashier. Maraming salamat po sa pagkikinig. Ay din sa ating sweethearts sa may NJ Kauswagan, dyan sa may Shell gasoline station. Nako, bukas meron na namang increase ha. Kaya parang balik na yata tayo sa pagbabay. Ang mahal na ng gasolina. Happy, happy listening sa ating sweethearts din. Mayong gabi diyan sa may Bakong Street, sa may Barangay Lapasan, at saka dito din sa may Santo Niño ha. Happy, happy listening kay Marifel. Mayong pagpaminaw sa inyo diyan, Marifel ha. At saka dito din sa ating sweethearts sa may Upper Puerto. Shoutout po sa inyong lahat dyan. Yung mga pauwi natin ng Misamis Oriental ha. Mga sweethearts natin nagsiksikan sa liit ng multi-cup. Especially dyan sa may Taguloan ha. Happy, happy listening po sa inyong lahat dyan. 7:48 ang oras natin. At syempre, huwag kalimutan. Ito pa yung numbers natin. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. This is Heartlines. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
1: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mabalit.
0: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
1: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
2: Sus, unsa unom ni oy? Unsa unom ni oy?
0: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
3: We got you!
0: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice overload. The price is rice overload.
4: Overload? Tama!
0: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice overload. Overload! Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice overload. Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice Overload.

0: 8:21 ang oras natin, sweethearts. At kayo nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro at 93.7 Heart FM Bukidnon. And final hour na po ng programa nating Heartland. Siyempre kasama nyo pa rin Harvey Stone sa maulan na Monday evening. Nako, grabe tong ulan ha. Hindi man lang nagsabi na bigla na lang siyang bubuhos. Diba? Parang ang daming na sorpresa doon ha. Kaya pala ang init kanina, diba? Parang, diba? Alingiing man kayo. So, sa mga nabasa ng ulan ngayon, nako, magsabon ka na lang. At bumili ka na lang ng shampoo ha. Oh, at saka yung mga na-stock natin, mga pasahero natin ngayon. O pray lang natin na titila tong ulan ha, para at least makauwi na tayo. Alam kong uwing-uwi ka na. Diba? Yung mga nagugutom na dyan. Nako, tamang diskarte na lang. Bili na lang mo muna ng chicherya at saka yung tubig. Doon na tayo kakain sa bahay ha. Sarap pa laman ng luto ng nanay natin. At saka ni misis. Sa bahay din namin, ang sarap ng luto. May adobo na daw. Adobo flavor na chicherya. Oy, happy listening ha sa ating mga sweethearts ngayon. Diyan sa may kamamanan, Lola Amy, how are you? Kumusta po yung bakasyon natin with Mayor Miles? And batiin na lang natin ng happy listening si Roxanne Machas, Wilma Osorno, and also kay Mommy Marilyn Gonzalez. Happiest birthday sa kanyang apo, si Dijnin, Liana, and maraming Jeanine Liana. Tama ba? Tama? Oo. Maraming salamat din ha sa mga sweethearts natin na hanggang ngayon kahit umulan, nakatutok pa rin sa Heart FM. Mommy Gemma Popos, of course, araw-araw din yung nakikinig dito sa Heart FM. At syempre naman si Mommy Elaine Gales dyan po sa may Barangay 17. Shoutout po sa inyong lahat! Kaya Sir Nicholas Gales at saka yung mga motorella driver natin ngayon ha. Oh, iyag pasilong. Paborito kayo na nilang di sa may Gaysanos. Ay, pumupato nga. Oy! Anyway, basta lang di makatraffic ha. Yung tamang, yun na lang yung tamang gawin natin. Basta hindi makatraffic. Tamang-tamang diskarte lang ha. Pero kung bawal, bawal talaga. Lagot kayo sa mga RTA natin. Shoutout nga pala sa mga RTA natin ha. Yung iba is kahit na naulanan, patuloy pa rin sa kanilang trabaho. Naku, saludo ako sa inyo. Maraming salamat din ha. At yung opisina nyo, nakikinig dito sa Heart FM. 8:24 na po ng gabi. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Tawag na po kayo para makabati kayo on air. Alright? Ito pong programa nating Heartlines hanggang alas 9 dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumor sa akong ulo. Midako na din siya, halos lingdawas ang akong mata. Halos magilak ko, usinggit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-CT scan ko, na sila'y nakita. Na doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kanya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidur na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Tanaminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na-tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 8:37 ang oras natin. Sa mga nagugutom na dyan, ako, kumain na kayo ha. Magbukas na lang kayo ng corn beef. Sino kaya magbukas ng corn beef para sa atin? Ito kaya si Mami. Hello, Mami! Happy listening, ha? Mga kasamahan ni Mami Marilyn. Sa kanila, natutulog na daw kasi maaga pang gigising. Oh, sana all, ha? Makapag matulog ng maaga. Nako. Tayong mga hitsuraan, mamayang gabi pa natutulog, di ba? Oh, yung mga hindi mahinang nila lang. Anyway, happy listening sa ating mga sweethearts ngayon dyan. Andun pa pala sa Camigin sila ni Lola Amy, ha? Tsaka kasama si Mayor Miles. Anyway, happy listening po sa inyong lahat dyan. Listening over our streaming app. Congratulations. Happy birthday once again kay Janine Liana. Happy birthday to you. Pila na edad ni Janine? Anyway, may you have many more birthdays to come, ha? Hi then, kay Prince Faisal Ampuan. Nakikinig siya sa atin ngayon. Sir, kumusta ang ulan? Nakauwi na ba? O biyahe pa yung taxi natin? Kay Kuya Ding, na mga kasamahan niya sa Grab Kagayhaan. Shoutout mo sa inyong lahat. And of course, ang Team Showbiz Borlasoy. Jerry Kabuyaon, shoutout po sa imo. And kay Kuya Jay Tagalog. Pauwi na yata si Kuya Jay. Grabe, may plano sana kami ngayon. Pero umulan eh. Next time na lang, Kuya Jay, di ba? Kay Marifel, maayong pagpamino sa imo, Marifel. Kanina pa daw siya nakikinig sa atin. Happy listening po sa imo. And also kay Rainior. Diyan po sa may Lapas Dos. Happy listening po sa inyo, ha? 8:39 na po ang oras natin. Oy, manihapon na ta. Of course, magbabalik pa ang programang Heartlines right after this short break. Tumuto always dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.

0: Nagkaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong Recruitment Day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 at laong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Cadlea Function Room and Hotel, Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa PhilAus Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagi na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod ng estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa PhilAus Adventure website sa www.philausadventure.com o di kaha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kaayo! Ayaw paglangan. E limitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. PhilAus Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the Oro 93.7 Hot FM Bukidnon. Honest natin, sweetheart, 8:51 na po. At saka paalala lang ha, dapat ngayon is naka-gas up na tayo ha, kasi medyo masakit yung increase ng gasolina bukas ha. Akalain mo yung, ano ba to ha, parang 4 pesos yata yung sa... Nawala na ako dun sa listahan ko ha. Eto, 4 pesos and 88 per liter ang sa gasolina, yung increase niya. At saka 8.82 per liter naman yung sa diesel ha. Kaya paayo lang, bukas medyo mahal na talaga. So as early as now, meron pa tayong, sayo pa kayo, alas 9 pa. Pwede pa tayong pumunta dun sa mga gasolinahan at saka mag full tank na. Oh, kailan, magkano na kayang full tank ng mga motor natin, Chip? Siguro nasa 300 o 400 na, di ba? Kaya ngayon, sugod na tayo sa gasolinahan ha. Paborito nating mga gasolinahan. Tsaka pipigain talaga natin yung tulo ng ng mga pump nila para at least matilok yun, right? Happy listening once again sa ating mga sweethearts dyan sa may Chavez compound, of course, ang Gonzalez family. Mommy Marilyn, good evening to you. Kay Maria Mazera, ating sweethearts dyan sa may Kapisnon. And also kay Gina Ravidas sa may Luyong Bonbon. Shoutout po sa imo. Shoutout din kay Sir Efren Owayan. Nako sir, malapit na talaga yung Christmas ha. Ang dama ng pinutos nato di ha. And happy listening din sa ating mga drivers natin ngayon. Nako, medyo ang daming pasahero ngayon na pumapara sa mga taxis natin ha. Well, good for you. Ito talaga yung solusyon eh. Para ang daming pasahero, yung ulan lang talaga. O, parang mga kokak yan. Pag ulan, ako, ang saya-saya po nila. Happy listening once again ha, sa ating mga drivers natin. At saka yung mga fetch riders natin. Oy, happy listening din sa inyo. Ang ating mga angkas. At yung Move It. Happy listening din sa inyo ha. Oras natin, 8:53. Final break na po ng programa nating Heartlines. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
1: Heart 92.7.
2: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural ng mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabot mo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinomdom, gikan kay Ate
3: Ann. May buhay sa makabuhay.
4: Radio with heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: Smart FM time. It is now 11:31.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na ilain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
5: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
6: Shout to the heart!
7: Can you feel my heart?
8: This is
6: 92.7.
8: This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 12:30.
1: This is Heart 92.7.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala nay lain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
5: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
6: Can you feel my heart?
7: This is
8: 92.7.
7: This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 1:34.
1: Heart 92.7.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
3: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
4: Kami, mga taga-Bara Upol, dili mo kung peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw, og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, og makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
1: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: Heart FM Time. It is now 2:35.
1: Radio with Heart.
2: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na ilain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
5: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
6: Shout to the heart!
7: Can you feel my heart?
8: This is
6: 92.7.
0: This is Heart 92.7.
6: This is Heart.

Heart FM time. It is now 3:30. This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: We play nothing but the hits. This is Hard 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
5: heart! Can you feel my heart?
6: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7.
7: This is

Heart FM Time. It is now 3:49. This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: Heart FM time. It is now 4:34.
1: Heart 92.7.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:14. Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. This is Heart 92.7.
1: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
2: May buhay sa makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
5: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
4: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
5: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
6: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
4: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
7: We got you!
4: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload! The price is rice. Overload!
8: Overload? Tama!
4: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload! Overload! Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload! Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload!
9: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
10: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:32.
1: This time check is brought to you by Virginia. Basta Hot Dog, Virginia.
0: This is Heart 92.7.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice.
2: Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo.
0: Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kami mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
5: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
6: Radio with heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.5.

0: Plus, Uno Plus. De kalidad nga feeds. Kauban sa kita. Bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing solirani sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus. Solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng makabuhay. Moringa, lima, guyabano, luya, bawa, cinnamon, turmeric.

0: 92.700 FM again, the Oro City 93.700 FM moving on. Hey, we get 12 minutes after 6 o'clock. Isang good morning muna. Sabay maayong buntag sa tanan. Isang medyo malamig-lamig na konti lang. Gabay lang. Na umaga po sa inyo lahat na araw ng Tuesday, second day of the week. Ano pa nga ba? Aba, adebentedos na po sa buwan ng Setyembre. That's adebentedos. Ulitin natin yan, ha? That's adebentedos sa buwan ng September. Ano pa nga ba? Ayan na naman. Halos patapos na naman ang buwan ng Setyembre. Nagmamadali na talaga yung Pasko. Paparating na siya, no? Jason Steele po, ang inyong kapineng. Hanggang alas 9 ng umaga tayo magkakasama-sama. Hindi na nakakapagtaka yan. Araw-araw na po natin ginagawa ito. Ano pa nga ba? Eh, syempre. Ako, you know, the drill, ha? At naputin lang yung mga telepono. Tapos inform ako na naminaw na kakaroon. Naghulat na kang bugas o groceries. And you're enjoying the kind of music and, you know, those mashy songs na napapakinggan ninyo. Ha? Magandang umaga po. Sa lahat ng mga nagbata na, sa lahat ng mga nag-aasikaso na ng kanila mga students. Ano pa nga ba? Sige. Padayon lang dyan, ha? Ano man yung mga ginagawa sa oras na ito. Ako nang bahala sa ating mga tugtugan, okay? Sige lang. Mag-commercial break muna tayo saglit. Magbabalik tayo with more. Good morning, everybody! Mga sweethearts, padayon lang sa magpaminaw dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hard Call.
1: This is Hard 92.7.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 at long Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Cathaya Function Room and Hotel Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagi na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod ng estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di kaha tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kayo! Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. Phil Oz Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
3: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 32.700 FM Cagayan de Oro City, Dali 3.700 FM Bukidon, Vika 32 minutes, Saturday 6 o'clock. It's a Kalibutan Gas Cast, Cast the Clean for you. Aha, magandang umaga. Ang aga nitong prepare. At syempre pa, abay, maaga ting papasok ito. Malamang, ano. I-shout out natin ang mga sumusunod. Ito sina Analeya at ang kanyang Fuentes family. Oy! Bago papasok sa school itong sina Analeya. Oh, good morning, ha? Sige. Padayon. Pamahaw, ha? Merong mga patanghali na nagigising. So, ang tendency niyan, kapag ka tinanghali ka nagising, aba, hindi na mamahaw. Ligo lang, tapos diretso na sa school. Ako po! Kaya mahalaga talaga, ano, yung maagang pagising. Di ba? Para, pagmulat mo, hindi ka nagmamadali. Makapag-almusal ka pa. Di ba? Kape ka pa. Ganun tipo. Lalo yung mga students natin, ha? Huwag niyong papapasokin ang hindi nag-aalmusal. Kahit konting man lamang. Basta makapag-almusal sila ng sapat. Yun ang mahalaga. Kasi syempre, may mga estudyante dyan na inaabot ng lunch. Alam ko, merong recess. Pero hindi pa rin yan sapat. Iba talaga kapag may laman ng tiyan. Mamaya-maya pa yung recess, eh. Sa unang mga subjects, kapag wala laman ng tiyan, makakaramdam ng gutom yan. Hindi na makakapag-concentrate. Diba? So mahalagang meron silang breakfast. Magandang umaga, Galas family as always. Present na present na si Tatay Nicolas. Magandang umaga po, Mami Inay. Magandang umaga rin. Hanggang salamat, ha, sa maagang pagpaparamdam. Yun na. 33 down, 6 o'clock. Guys, alam niyo ba nga McDonald's chicken filet ay ang pinakamasarap na chicken filet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since, naging estudyante ako at masarap talaga kumain. Favorite ko na talaga ang chicken filet na McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, alaking sauce, o yung golden curry sauce ay malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lamang ako nasasarapan dito, ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's Chicken Filet was found to be the pinakamasarap na chicken filet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka eto na ang sign ninyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken filet ng MagSaver Sulit Busog Meals sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026, as approved by DTI-FTEB. Per DTI Fair Trade Permit Number, FTEB 254286, Series of 2026. On for a break, be back with more. Stand by lang, mga sweethearts.
1: Heart 92.7.

0: boom boom girl.
1: 92.7 FM ka kehte aur city 93.7 FM get on. Hey, we get 46 minutes down 6 o'clock. Time's brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. Oy, alam niyo, gising na mga taga Kamamanan, ha? Magandang umaga kina ano to, Angela. You know, ang Pitogo at Gaid family. Shout out sa kanya Papa Junior sa may barangay Lingion. Yeah, listening from barangay Kamamanan, si Angelo Pitogo Gaid. Good morning. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Si Arabella na nag-prepare na for school. Good morning, just the same. Maraming salamat. Then, pagkataga Puntod, nakikinig na rin na Bahar family sa may Blank to Puntod. Good morning. Uy, nakakadaog si Mila Bahar. Oo, nang bugas at groceries. Hindi pa siya pumupunta dito. Marami pa sigurong bigas at groceries, no? Mila Bahar, nakadaog si Mila Bahar. Oo, Bahar family. Patpuntahin nyo dito si Mila Bahar. Padalhin nyo ng ID, ha? Para makapag-claim na siya ng kanyang bugas at groceries. Magandang umaga rin! Kina Roxanne Mancha, kina Wilma Osorno, kina Lonomer Sakala, Kindi Ato, Mercy Inday Mansueto, Ninyo and Saman Bagtong, kina Marisa Droin, kina Leila Raz, kina Lilia Sususko, and Lorna Bismanos, Manor Tismo. And good morning kay Samuel Mosqueda, maing bundag, kay Charo Dumalaga ng Maramang, at saka kay Mami Marilinda, galing sa BBQ family. Hoy, good morning, good morning, good morning! Oras na para mamigay naman tayo ng bugas at groceries, oh. Paminaw, paminaw! Pili tayo kung saan lugar sa Drumbox na ibubunod, Roleta. Uy, select! Ang aming studio matatagpuan sa may FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, para sa lahat ng mga bagong mananalo. Okay, uy, bulwa! Mga taga-bulwa, paminaw! Puno tayo sa Drumbox ng Bulwa. Isa lang, yung ang nakasulat ay Barangay Bulwa. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas sa groceries mula Bulwa, Melva Caballero. Melva Caballero, congratulations! Nakadaog kang bugas at groceries. Pumunta ka dito dali, magdala ka ng iyong ID. Sumayin niyo ang ating The Price is Rise Overload. Ito pa inihatid sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And for a break, tabayanin niyo mamaya ang ating Hard FM balita, ha? Standby lamang mga sweethearts, manatiling nakikinig. Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng hardcore.
2: Hard 92.7.
3: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart 92.7.
1: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
2: Pag naasiman ka, akin ka.
1: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
3: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
5: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule 1. Siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng mabuhay, moringa, neem, guilleban, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at big complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitawan. Tao, laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
6: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
7: Ay, grabe yung mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
6: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
7: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
8: Sus, unsa, unam ni oy. Unsa, unam ni oy.
6: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
9: We got you!
6: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rise. Overload! The price is rise. Overload!
10: Overload? Tama!
6: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is rise. Overload! Overload! Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kumpletos rekados na. The price is rise. Overload! Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rise Overload!
11: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
12: Can you feel my heart?
13: This is
14: 92.7.
15: This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
16: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman.
17: Heart FM.
16: Hatid namin sa inyo. Heart FM Balita.
18: Heart FM Balita.
16: 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
19: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
15: Magandang umaga, narito na mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Martes. Headline sa ating balitang nasyonal, COMELEC. 70% handa na sa BSKE sa kabila ng panukalang term fixing.
0: House Prosecution Panel handa na sa oral arguments para sa voting threshold versus VP Sara.
15: Sa balitang nasyonal pa rin, House of Prosecution Panel, hindi na ipatatawag ang CSC witness sa impeachment trial.
0: At headline sa ating balitang lokal, CDO-LGU nagbabala sa posibleng epekto ng haze sa kalusugan.
15: Samantala naman, Daraba nagutos na ibalik ang halos 40 hektaryang lupain sa Upper Puerto sa mga petitioner.
0: Headline pa rin sa ating balitang lokal, 90% ng mga tauhan ng 8IB, eksperto sa rifle at pistol marksmanship.
15: Sa balitang lokal pa rin, mahigit 400,000 halaga ng smuggled na sigarilyo na samsam sa Balingoan, Misamis Oriental.
0: At headline sa ating balitang Bukinon, impasugong LGU na nagpapamahagi ng libreng gamot para sa tatlong buwan.
15: Manolo Fortes, may bagong citizen sa ID na may debit card function.
0: At kita ko tawagi sa ilang kategorya sa Pagdial 2026.
15: Headlines sa ating balitang Mindanao, mobile transformer dideploy para sa mas matatag na supply ng kuryente sa Davao del Norte.
0: At headlines sa ating balitang international, Iranian Foreign Minister nagtungo sa Qatar para sa usapin sa Strait of Hormuz.
15: Sa balitang international pa rin, dalawa nasawi sa unprecedented drone attack ng Ukraine sa Moscow region.
0: At headlines sa ating balitang sports, South Korea nanalo sa hockey sa kabila ng pagpapatugtog ng awit ng North Korea.
15: Samantala naman, sa ating balitang showbiz, kapatid ni Kim Chu arestado sa 124 na counts ng qualified theft.
14: Heart FM Balita.
17: Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
15: Magandang umaga, Cagayan de Oro, magandang umaga, Bukidnon, magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon, Martes, Setyembre 22, ngayon taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News and Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatid ng mga balita at impormasyon.
0: Mel R. Shaga.
15: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon sa detalye ng ating mga balita.
14: Heart FM, Balitang Nasyonal.
15: Aras natin ngayon, 20 minuto makalipas ay gabito na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating Balitang Nasyonal.
14: Heart FM, Balita.
15: Halos nasa 90% ng handaang Commission on Elections ng COMELEC para sa barangay at sangguniang kabataan elections sa darating na Nobyembre 2. Ay kay COMELEC Chairman George Irwin Garcia, itutuloy nila ang preparasyon dahil ito pa rin na nakatagdang pecha sa ilalim ng kasalukuyang batas. Posibleng itigil naman ng COMELEC ang mga hangbang kapag naipasa at naging epektibo na ang panukalang term fixing. Kasama rito ang filing ng Certificates of Candidacy mula September 28 hanggang October 5. Sa nakabiting panukala sa Kongreso, may lilipad sa ikalawang linggo ng November 2028 ang susunod na BSKE at susunod na eleksyon naman sa 2033. Iginit naman ni Chairman Garcia na ang desisyon kung itutuloy o ire-reset ang barangay at sangguniang kabataan elections ay nasa Kongreso at hindi sa COMELEC.
0: Sa iwalay naman na balita, handa na ang House Prosecution Team sa pag-arap sa oral argument sa impeachment trial ngayong Linggo. Ito'y para talakayin at pagdebatihan ang voting threshold o kinakailangan bilang ng boto mula sa mga senator judges para sa conviction ni Vice President Sara Duterte. Inaasahan si House Prosecutor Leila De Lima ang kakatawan o harap sa impeachment trial para ilatag at talakayin kung paano dapat ipaliwanag at ipatupad ng senator judges ang two-thirds conviction threshold na nakasaad sa konstitusyon. Ayon naman kay House Prosecutor Chel Jocno, kinikilala nila ang kapangyarihan ng Senate Impeachment Court na magpasya sa issue at kanilang igagalang ang magiging desisyon nito. Para kay Jocno, ang oral argument sa inaasahang maglilinaw kung mananatili sa 16 ang boto para sa kabuang 24 na senador o kung magbabago ang bilang batay sa dami ng mga senator judge na aktual na lumalahok sa impeachment trial. Paliwanag pa ni Jocno para sa prosecution ang makakatuhanan o makatotohanan ang mga pananaw ng mga retiradong punong maestrado na inimbitahan bilang amici curiae o mga kaibigan ng korte. Aniya, hindi tututol at igagalang ng prosecution anuman na maging desisyon ng impeachment court sa voting threshold.
15: Para sa atin 7:23 na nagmamadaling umaga, pangulisanin ng ating balitang nasyonal. Nagdesisyon naman ng House of Prosecution Panel na hindi ipresenta sa witness stand ang kinatawan ng Civil Service Commission o CSC sa nagpapatuloy ng impeachment trial laban pa rin kay Vice President Sara Duterte. Una nang inaprubahan ng impeachment court na sabina para kay Attorney Ariel Ronquillo, Deputy Commissioner ng CSC, ay kay Representative Terry Ridon, malaking bahagi ng inaasang testimonya ni Ronquillo ay natalakay na sa testimonya nila dati Sandigan Bayan, Presiding Justice Amparo Kabutahitang at Ombudsman Records Division Officer in Charge, Attorney Karen Bato. Dahil dito, agad na ipinagpatuloy ng prosecution panel ang presentasyon kay Attorney Gerardo del Rosario, isang abogado ng Securities and Exchange Commission o ang SEC.
14: Heart FM Balita.
15: 7:24 na nagmamadaling umaga, sumainyo ang balitang nasyonal. Samantala, dumako tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
14: Heart FM Balitang Lokal.
15: Sa ating balitang lokal, pinag-iingat naman ang lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro ang publiko dahil sa patuloy na haze na nagdudulot ng pagbaba ng kalidad ng hangin sa lungsod. Hinikayat ang mga residente, lalo na mga kabilang sa sensitibong grupo, na limitahan muna ang paglabas ng bahay. Pinapayuhan din na panatiling nakasara mga pinto at bintana at gumamit ng N95 mask kung kinakailangang lumabas. Kabilang sa mga sintomas sa maaaring maranasan ng pag-ubo, hirap sa paghinga, pananakit ng dibdib at paglala naman ng asma. Kung magkakaranas sa malubhang sintomas o emergency, pari tumawag sa 911 o agad na magtungo sa pinakamalapit na ospital. Samantalang dagdag pa rin sa hanay ng ating balitang lokal, tanggapin natin ang isang report mula po sa labas ng ating himpilan. Ito po ay may kaugnayan sa pag-uutos po ng DARAB na ibalik ang halos 40 hektaryang lupain sa Upper Puerto. Diyan po sa mga petitioners ang nilalaman ng balitang yan. Ating pakinggan at alamin mula po sa ating Cagayan de Oro City Senior News Correspondent na si Tony Gonzalez. Tony, maayong buntag. Detalye.
20: Inatakan ng Department of Agrarian Reform Adjudication Board ang mga respondent na lisanin ang halos 40 hektaryang lupain sa Zone 7, Upper Puerto, Barangay Puerto, Cagayan de Oro City. Matay sa desisyon sa case number 22276, idiniglarang illegal o illegal occupants ang mga respondent at inatasang alisin ng kanilang mga estruktura sa sarili nilang gastos. Inatasan din silang isuko sa mga petitioner ang kanilang possession o paghawak sa naturang lupain. Ang naturang desisyon ay resulta ng apela ng mga petitioner na pinaburan ng DARAB at inaffirm na may ilang pagbabago ang naunang desisyon noong Hunyo 29, taong 2026. Nakapaloob din sa order ang posibleng 135,000 pesos consign compensation para sa mga identified CLOA holders at 60,000 pesos para sa identified non-CLOA holders. Depende sa mga kondisyong itinakda sa desisyon. Samantala, nagpahayag ang mga petitioner ng kahandaang tumulong sa mga bagong residente na voluntaryong lisanin ng lugar at tumanggap ng halagang ibababa sa appraisal hanggang September 29. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM Balita, pagbabalita ng diretso sa bisyong may puso.
15: Bigang salamat, Tony Gonzalez, ang ating senior news correspondent dito pa rin sa Cagayan de Oro City.
0: Samantala, umabot naman sa 90% ng mga tauhan ng 8th Infantry Battalion o 8IB ng Philippine Army ang itinuturing na eksperto sa rifle marksmanship. Ang K-8IB Commander Lieutenant Colonel George Halyurina, regular na nagsasagawa ang kanilang unit ng marksmanship training upang patuloy na mapahusay ang kasanayan ng mga sundalo sa paggamit at paghawak ng kanilang mga armas. Bukod sa marksmanship training, sumasailalim din umano ang mga tauhan sa immediate action drills, iba't ibang pagsasanay at seminar, gayon din sa mga physical fitness activities. Dahil sa kanilang performance sa pagsasanay, kinilala rin ang 8IB bilang best battalion sa rifle at pistol marksmanship.
15: Aras natin, alas 7:27 na nagmamadaling umaga. Samantala, panghuli sa hanay ng ating balitang lokal. Arestado naman ang isang 48 taong gulang na lalaki matapos makakumpiska sa kanya at tinati ang 432,000 piso na halaga ng smuggled sigarilyo sa isinigawang bypass operation sa barangay Baong-Baong, Balingawan, Misamis Oriental. Kinilala ang suspect na si Alias Engson, residente pa rin ng nasabing lugar. Nakumpiska mula sa kanyang 133 riyams ng iba't ibang brand ng sigarilyo, 2 master case ng Canon Menthol at Modern Cigarettes at 13 Boodle Bills, isang improvised receipt at 500 pisong bypass money. Ayon sa mga otoridad, nahuli ang suspect habang agto nagbebenta ng mga ilegal na sigarilyo sa balkonahe ng kanyang bahay na walang kaukulang permit. Inihanda na ang pagsasampa ng kaso laban sa suspect dahil sa paglabag sa Republic Act 8293 o Intellectual Property Code of the Philippines. 7:28 na nagmamadaling umaga, inyo pong natong hayaan ang unang bahagi ng ating balita na binubuo ng ating balitang nasyonal at ng ating balitang lokal. Samantala, pagkatapos po ng ating commercial break ay isa sa inyo naman ang ikalawang bahagi nito na binubuo naman ng mga balita mula sa Bukidnon, balita mula sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa iba yung Dagat International, kasama na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutong hayaan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
2: This is Heart 92.7 Cagayan de Oro. Heart 92.7.
21: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maaasahang serbisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
22: Kevin Enterprises,
21: we offer great deals, trusted products, at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
23: Where every piso gets more value.
24: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
7: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mabalit.
24: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
7: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
8: Sus, unsa unom ni oy? Unsa unom ni oy?
24: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
9: We got you!
24: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan.
25: The price is rise. Overload!
24: The price is rise. Overload.
10: Overload? Tama.
24: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin.
25: The price is rise. Overload.
24: Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na.
25: The price is rise. Overload.
24: Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka.
25: Heart FM's The price is rise. Overload.
26: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
2: This is Heart 92.7.
27: 92.7.
2: Heart Cagayan de Oro. Balikan natin ang paghahatid ng mga nagbabagang balita sa Heart FM Balita. Heart FM Balitang Bukidnon.
15: Oras natin, alas 7.31 na nagmamadaling umaga. Patuloy pa rin kayo nakikinig, nakatutok at nakasubaybay sa ating Heart FM Balita.
28: Heart FM Balita.
15: Live pa rin tayo napapakinggan sa dalawang himpilan ng Heart FM. Sa Kalakhang Bukidnon, tayo po'y napapakinggan via Heart FM 93.7.
28: Heart FM Balita.
15: Dito naman sa ating lungsod ng Cagayan de Oro, tayo po'y live na napapakinggan via Heart FM 92.7.
28: Heart FM Balita.
15: Samantala naman sa mga naka-online, tayo po'y live na napapanood via Facebook Live sa ating dalawang Facebook pages na maaari ninyong i-follow ang ating mga Facebook pages, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7- Bukidnon.
28: Heart FM Balita.
15: Sa mga nanonood sa ating Facebook Live, maaari po bang pakishare ninyo ang live na ito? Saan maaari po kayo maglagay ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion o maging ng inyong mga pa-shoutouts at yan po'y babasahin natin sa bandang dulo po ng ating balitaan.
28: Heart FM Balita.
15: Samantala, narito na ang mga balita mula sa Bukidnon.
28: Heart FM Balita.
15: Tatlong buwang supply ng libreng maintenance medicine ang ipamamahagi ng lokal na pamahalaan ng Pasugong Bukidnon sa mga residenteng regular na umiinom ng gamot. Ay kay Mayor Mayo Kinlay, hindi cash assistance kung hindi mismong mga gamot ang ipamamahagi sa mga kwalipikadong residente. Ibabatay ang listahan ng mga benepisyaryo sa opisyal na talaan ng Municipal Health Office, Rural Health Units at mga barangay. Sasagawa ang pamamahagi sa bawat barangay habang ihatid naman ang mga gamot sa pamamagitan ng house-to-house delivery para sa mga residenteng hindi makakadalo sa itinagdang schedule. Samantala, plano rin ng LGU na magpatupad ng mobile pharmacy sa susunod na taon na bahagi naman ng kanilang annual investment plan upang mas mapalapit sa mga residente ang libreng serbisyo at pamamahagi ng mga gamot.
0: Samantala, inilunsad na lokal na pamahalaan na Manolo Fortich ang bagong citizen's ID na may debit card at visa card function bilang bahagi ng digitalization program ng munisipyo. Ayon kay Shikanya Luisa Abarido, Public Relations Assistant ng Municipal Information Office, ang Manolo Fortich ang kauna-unahang LGU sa Northern Mindanao na nagpatupad ng citizen's ID na may ganitong feature. Sa unang yugto ng implementasyon, mga barangay volunteer ang kabilang sa mga unang tatanggap ng card Magagamit umano ito sa pagtanggap ng kanilang honorarium upang hindi na nila kailangang pumunta pa sa munisipyo. Bukod sa identification purposes, maaari ding gamitin ang card para sa digital transactions na inaasahang makatutulong upang mas maging mabilis at convenient ang pag-access ng mga residente sa mga serbisyo ng lokal na pamahalaan.
15: Oras natin alas 7.34 na nagmamadaling umaga. Panghuli sa atin ng ating balita mula pa rin sa Bukidnon, nasungkit naman ng Municipality of Kitaw-Tawa ang ilang parangal sa Pagdayaw, a Night of Tourism, Culture and Arts Excellence 2026 na ginanap noong Setyembre 18 sa Bukidnon Cultural and Sports Complex Auditorium sa Lagitas, Malaybalay City. Kabilang sa mga natanggap na pagkilala ang top digital tourism promoters in Bukidnon, best in community-based tourism para sa Kipilas Falls, at top 2 naman sa search for emerging tourist spots na kapwa pa rin o para rin sa Kipilas Falls. Nakuha rin ang Kitaw-Tawang third place sa Best in Cultural Festival para naman sa Alrute Matig Salud. Bukod dito, tumanggap din ang munisipyo ng plaque of recognition para sa culture and arts industry at sa Kitaw-Taw Tourism Office.
28: Heart FM, balita!
15: Aras natin, 35 minuto magalipas ang ikabito na nagmamadaling umaga. Dumako naman tayo sa mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
1: Heart FM, Balitang Mindanao.
15: Mobile transformer, dineploy para sa mas matatag na supply ng kuryente dyan po sa bahagi naman ng Davao del Norte. Ang nilalaman ng balitang yan, ating pakinggan mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganar. Carl, mayong buntag, detalye.
3: Nag-deploy ang Davao Light and Power Company ng mobile transformer sa Davao del Norte upang makatulong na mapanatili ang maaasang supply ng kuryente sa lalawigan. Ayon sa kampanya, bahagi ito ng mahakbang upang mapalakas ang power reliability sa lugar. Ang mobile transformer ay maaaring ilipat sa mga lugar kung saan kinakailangan ang karagdagang transformer capacity, lalo na kapag may maintenance o kailangang tugunan na power system concern. Layunin itong mabawasan ang posibilidad ng matagal ng pagkaantala ng serbisyo. Ayon sa Davao Light, mahalaga ang deployment habang patuloy na lumalaki ang pangangailangan sa kuryente sa Davao Region. Inaasahang makakatulong ang bagong kagamitan sa mas mabilis na pagtugon sa mga power-related concerns sa Davao del Norte. Ito po si Carl Ginal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
28: Heart FM Balita.
15: Bigang salamat Carl Ginal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region. Oras natin, alas 7.37 na nagmamadaling umaga. Oras natin sa atin ng Big Shot Hotdog. Agad pa lang, panalo na.
28: Heart FM Balita.
15: Ngayon naman tumago tayo sa mga balita mula sa Ibayong Dagat.
1: Heart FM Balitang International.
15: Tumungo si Qatar o tumungo sa Qatar si Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi para sa isang serye ng konsultasyon hinggil pa rin sa pinakabagong kaganapan sa Gitnang Silangan bago dumiretso sa New York para dumalo naman sa United Nations Nations General Assembly. Ito ayon sa mga opisyal na ulat ng media ng Iran. Umalis si Araghchi sa Tehran noong Linggo ng gabi at nagpadala ng formal na abiso sa Estado sa pamamagitan ng state news agency na IRNA. Hinggil pa rin sa kanyang panandali ang paghintong sa Doha, isang mahalagang tagapamagitan sa pagitan ng Estados Unidos at ng bansang Iran. Naganap ang pagbisita sa Doha kasabay ng pahayag ng mga opisyal ng Iran na muli nitong ipinababatid sa pamamagitan ng mga mediator ang kanilang mga kondisyon upang wakasan ng blockade sa estratehikong Strait of Hormuz. Naging pangunahing usapin ng blockade sa Strait of Hormuz sa nagpapatuloy na hidwaan sa Gitnang Silangan matapos itong harangan ng Tehran bilang tugon sa mga pag-atake ng US at Israel. Sa kasalukuyan, hinihiling ng Tehran na kumuha muna ng pahintulot ang mga barko bago dumaan sa naturang daanan ng tubig dahil sa usapin ng seguridad sa soberanya, habang pinag-aaralan din ang pagpapatupad ng service fees sa mga lalabag.
28: Heart FM Balita.
0: Similar naman na balita, dalawang tao ang nasawi habang napinsala ang bahagi ng isang oil refinery kasunod ng pinakamalaking drone attack ng Ukraine sa lalawigan ng Moscow sa gitna ng huling araw ng parliamentary election sa Russia. Ang kay Moscow Mayor Sergei Sobyanin kanin. Umabot sa mahigit 1,600 na drone ang nakabagsak ng Russia mula nung Sabado, kabilang ang 450 na patungo sana sa kabisera. Binigyan din din ang pamunuan ng lungsod na naglayong idiskarin ng Ukraine ang pambansang halalan sa pamamagitan ng insidente. Ngunit nabigo umano ang kaaway na makamit ang layuning ito. Bukod sa mga nasawi, lumikha rin na malawakang pinsala sa mga gusali at kabahayan ang pag-atake na nagbunsod sa pagpapalikas ng humigit kumulang 400 residente sa Ramenskoye District. Nangyari ang palitan ng pag-atake sa pasilidad ng enerhiya sa kabila ng naunang pahayag ni US President Donald Trump na nagkasundo ang dalawang bansa na itigil ang pag-target sa mga infrastruktura ng isa't isa.
28: Heart FM, balita!
4: Heart FM, sports balita!
15: Sa ating balitang babalakasan naman, hindi naging hadlang sa South Korea men's hockey team ang pagkakamali sa seremonya bago ang kanilang laban kontra Bangladesh sa Asian Games. Sa halip na pambansang awit ng South Korea na Aegukka, pambansang awit ng North Korea ang unang pinatutog sa stadium. Agad namang itinama ng mga organizer ang pagkakamali matapos magdulot ng ilang minutong tensyon bago naman ang laro. Sa kabila ng insidente na naigang South Korea laban sa Bangladesh sa score na 5-0 para sa matagumpay na pagsisimula ng kanilang kampanya sa torneo. Nagain naman ang protesta mga opisyal ng South Korean Olympic Committee at humingi ng paliwanag at paghingi ng paumanhin mula naman sa Organizing Committee.
28: Heart FM Balita.
4: Heart FM Showbiz Balita.
0: Arestado sa Mandaluyong City ang kapatid ng aktres na si Kim Chu na si Lakambini Lakam Chu. Batay sa warrant of arrest para sa 124 na counts ng qualified theft. Ayon sa Quezon City Police District o QCPD, naaresto si Chu na mga tauhan ng Kamuning Police Station sa isang parking area sa Barangay Wakwak. Itinuturing si Chu bilang number 6 most wanted person ng Kamuning Police Station. Inissue ng Quezon City Regional Trial Court Branch 24 ang warrant na may inirekomendang piyansa na 5.8 million pesos. Nananatili naman si Chu sa Kamuning Police Station para sa booking procedures at kaukulang legal na proseso.
15: Ay,
0: si Kim Chu naman ang nagsampa ng kaso. Pero 124 counts of qualified theft. So, mabigat din yun ha. Medyo madami-dami din yun ha.
15: Talaga naman, kalain mo ba namang 5 milyon ang piyansa? So, malaki-laking kasong po talaga ito. Talaga naman. At saka ang mahirap dito, mahirap tanggapin dito. Eh, dahil sa pera, nasisira ang relasyon ng magkapatid.
0: Correct.
15: No?
0: Oo.
15: Talaga naman.
0: Dito yun, ano yun eh, sa may negosyo nila na nagtitinda kasi sila ng mga bags.
15: May lumabas pang issue ha.
0: Oo.
15: Ito may lumabas pang issue. Hindi ko alam kung kumpirmado ito. Pero isasabihin ko na rin. Hindi naman ibig sabihin na katotohanan na. May lumabas ng issue at nabasa ko. Na maalala mo dati na binaril yung sasakyan ni Kim Chu.
0: Ah, yes.
15: Oh, di ba?
0: Oo.
15: May lumabas. Na nandun si Kim Chu sa loob.
0: Yes.
15: Oo, ngayon ang nangyari. May lumabas na nga pong issue na ang naungutak daw nung pamamaril na yon ay itong kanyang kapatid na si Lakambini.
0: Di umano.
15: Ayon po sa akin nabasa.
0: Naalala ko din yung mga 4 years, 3 years.
15: So nabasa daw sa mga text messages.
0: Matindi sigurong away ng magkapatid.
15: Nako po. Ito ba half sister naman sila?
0: Ay talaga magkapatid talaga sila na.
15: Tuloy ba?
0: Full blood.
15: Ay talaga naman. Bakit
0: nakakalungkot,
15: na
0: nakakalungkot. O tapos yung kanyang kapatid, ito nga naging, ang simula kasi nito is yung ang negosyo nila magkapatid.
15: Dahil sa pera. Pero ang alam ko kasi dito, hindi lang kasi ito kay Kim Soon na negosyo.
0: Marami mga investors ito.
15: So malamang, dahil nga sa pagpursu ng kaso ng mga investors, talaga wala nang magagawa itong Kim Soon. Siyempre, hindi lang siya masusunod dito eh. Diba? At saka siyempre, siya kasi ang pangunahing tao o doon sa negosyo nila. Kumbaga siya ang main man. Eh, talagang siya magpupursu ng kaso or else may masasabi yung kanilang mga investors.
0: Ayan na nga, dito na nga talaga, you know, it all boils down to blood is really not thicker than water.
15: Kala ko thicker than water. Oh, yun yun eh. Oh, diba? Pagdating sa usaping pera, nabubura ang mga apelyido. Diba? Nabubura. Kung parehas man kayo ng apelyido at magkapatid kayo, nabubura po. Oo, kapag usaping pera na.
0: Kaya nga, sabi nila, no, when it comes to business, when it comes to money, as much as possible, talagang mag-i-involve ang family kasi nakakasira talaga siya ng pamilya ng relasyon. Kaya kung mabuti naman ng inyong relasyon, tapos talagang maasahan naman tong taon to with all, you know, sa business, may alam naman talaga. Why not? Why not?
15: Eh, marami kasi, nang naging alam. Marami nang alam. Kaya ang matindi dyan, dahil sa sobrang dami ng alam, alam niya kung paano maniobrahin yung mga perang kinikita. Dapat tayo'y sumunod sa isang prinsipyo. Walang kaibigan, walang kamag-anak. Lahat kayo yan.
0: Kilala ko yan.
15: Sino yan? Erap.
0: Erap. Kapagpuno na.
15: Kaya ang kaibigan. Kaya ang kaibigan.
0: Ay, ba yun? Ba't
15: ganun? Pero pangit na. Diba? Dapat ganun sa negosyo, ganun. Kaya ngayon, kung may negosyo yung kapatid nyo, huwag nyo abusuhin.
0: Correct.
15: Kaya bumagsak yung aking tikiting business dati.
0: Ay, bakit?
15: Yung mga pinsan ko, parehang patikas sa akin, parehang pariskat. Di man lang marunong sumuporta.
0: Oo.
15: Ang bihira talaga. Kapag may negosyo ang inyong pamilya, huwag naman yung pagkain palibre ng palibre. Uy, dugangi. Negosyo yan.
0: Oo. Diba kayo talaga? Siyempre may inilabas na pera dyan.
15: Oo.
0: Kung meron mang ibibigay, abay salamat.
15: Oo.
0: Pero kung wala namang kayang discount, na-discount talaga, huwag na nating ipilit.
15: Okay, oy, dun tayo. Igsoon bitaw na ako na. Igagaw na ako na. Ing na lang akong pangalan. Ing na akong ngalan diha. Ay, ginoo ko. Eh, di imbis na kumita yung tao,
0: lalong nalugi.
15: Walang kinita. Ayun. Eh, pag yan ay nalugi at bumagsak ang negosyo, malamang sa'yo mangungutang yan.
0: Correct.
15: Diba? Okay, kailangan suportahan. Kung meron tayong mga kamag-anak, may kapatid, o kung sino man yan, na nagde-negosyo, suportahan natin. Bumili ka. Negosyo
0: pumili,
15: yan.
0: Pumila.
15: Hindi priority rito. Negosyo yan. Ituring mo ang iyong sarili bilang isang customer.
0: Correct. At malay nyo, diba? At the end of the day, kayo din naman ang makaka-benefit kasi kapag umasenso naman yung isa sa inyo, syempre, nandun na sa puso niya makapagbigay balik sa inyo.
15: Eh, kung ikaw nagpa-discount, halos na lang hingin mo na lang yung tinitinda ng tao. Eh, di pag ikaw naman nagka-negosyo, ikaw daw ang gawin daw sa iyo yun. Sige daw, be.
0: Balikan ka, no? Ikaw nga dati, napapadiscount ka. Halos nga, pinapalibri mo na nga sa akin yung...
15: Doon ka na nga sa tindahan ko nakatira, eh. Mga ganun din po. Diba?
0: Hindi ka naman galit.
15: Supportahan din naman. Shoutout sa mga pinsan ko. Tsaka mga auntie ko.
0: Hindi nga po siya galit.
15: Ayan. Sige. Ay, maraming salamat sa chika mo today.
0: Yan ang ating balita ngayong Martes.
5: Heart FM. Showbiz Balita.
15: Oras natin, alas 7:47 na nagmamadaling umaga. Teka muna, ano kaya sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon?
5: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid.
15: Nasa linya natin si HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi. Joseph, good morning!
6: Good morning, Mar at Nel! Tumaas na naman ang gasolina sa ngayon.
15: Naku po, malungkot na balita.
6: Kanina, galing po tayo ng Patag. May kaluwagan pa naman. Diretso-diretso, papunta po ng RNP Lines. Maluwag. Nakadaan po tayo ng Baminta Carmen Market. May kaluwagan pa naman. Stop and go lang po dyan sa mga may isang traffic light dyan sa may banda po ng Baminta, Jerbora. Diretso-retso, RNP Lines. Papunta po ng Marcos Bridge. May kaluwagan pa naman. Diretso hanggang sa punta tayo ng Dengkit Kai Drive. Ganun pa rin, maluwag. Hanggang nakarating tayo ng Lapasan kasi may pasayro yati sa banda po ng Cap Alagar. Maluwag naman hanggang nakabalik tayo, nakapunta tayo ng Agura Bus Terminal. Maluwag pa naman sa ngayon hanggang nakabalik tayo dito sa banda po ng Semricto. Stop and go lang po yung masakyan dito sa ngayon, Mar Adnel.
15: Ayos, may pasayaro ka sa oras na to.
6: Kababa lang dyan sa banda po ng Agora Public Market.
15: Sige, sige, ingata na pagmamaneho at ingata na mga pasahero. Thank you sa iyong traffic update, HPC Joseph Y. Coratranara ng MRG Taxi.
6: Yan ang latest sitwasyon ng makasadang nadaanan ko ngayon. Heart Pasada Group, Joseph Y. Coratranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
11: RTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
15: Para sa ating yun, 11 minuto bago sumabit ang alas 8 ng nagmamadaling umaga. Sumayin nyo nga po ang mga mainit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Martes, Setyembre 22, ngayon taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
11: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
15: Headlines sa ating balitang National Comelec, 70% handa sa BSKE sa kabila ng panukalang term fixing.
0: House Prosecution Panel handa na sa oral arguments para sa voting threshold versus VP Sara.
15: Samantala, House of Prosecution Panel pa rin, hindi na ipatatawag ang CSU witness sa impeachment trial.
0: At headlines sa ating balitang lokal, CDO-LGU nagbabala sa posibleng epekto ng haze sa kalusugan.
15: Darab, nagutos naman na ibalik ang halos 40 hektaryang lupain sa Upper Puerto sa mga petitioner.
0: At balitang lokal pa rin, 90% ng mga tauhan ng 8IB, eksperto sa rifle at pistol marksmanship.
15: Sa balitang lokal pa rin, mahigit patadaang 1,000 pisong halaga ng smuggled na sigarilyo na samsam sa Balingawan, Misamis Oriental.
0: At headlines, ating ang balitang Bukidnon, Impas Hong Kong LGU, magpapamahagi ng libreng gamot para sa 3 buwan.
15: Manolo Fortes, may bagong citizens ID na may debit card function.
0: At balitang bukid noon pa rin, kitaw tawagi sa ilang kategorya sa pag-dial 2026.
15: Headline sa ating balitang Mindanao, Mobile Trans, a former itineploy para sa mas matatag na supply ng kuryente sa Davao del Norte.
0: At headline sa ating balitang international, Iranian Foreign Minister nagtungo sa Qatar para sa usapin sa Strait of Hormuz.
15: Samantala, 2 naman na asawi sa unprecedented drone attack ng Ukraine sa Moscow region.
0: At headlines, ating balitang sports, South Korea nanalo sa hockey sa kabila ng pagkakapatugtog ng awit ng North Korea.
15: Sa ating showbiz balita naman, kapatid ni Kim Chu, arestado sa 124 na counts ng qualified death.
11: Heart FM Balita.
15: Oras natin, 10 minuto bago sumapit ang alas 8 na nagmamadaling umaga. Makinig muna kayo ha. Halos tanan online na karon. O siyempre, ang paborito sa kadaghanan ang pagpamalit online. Masayo na ang online checkout gamit ang GCash Pay Online kay di na mo ginahanglan ng barya o wala na isuklian pag-abot sa parcel. Para walay hassle sa online checkouts, gamita ang GCash Pay Online. Sakto ang payments, safe and secure pa gamit ang GCash Login Safe. Kinahanglan lang biometric confirmation o fingerprint sa phone para ma-confirm ang bayad. Para malikayan ng scam. Para malikayan ng failed transaction, siguro ha na adunay sufficient funds ang imo GCash wallet. Mao nga mag-free cash ina gamit ang official GCash partner merchants sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center o uban pa. Para kumpleto ang imo pang shopping, walay fees, walay kaltas. Siguro ha lang ang perming na isulod na GCash wallet pinaagi sa regular nga pag-cash in para perming ready sa online shopping. Ma-enjoy nimo ang free cash in hangtod 8,000 pesos kada bulan. Hassle-free gear ng online shopping gamit ang GCash Pay Online. Para tuloy-tuloy ang checkout, dapat perming well-funded ang GCash wallet gamit ang free cash in. Go with GCash Pay Online para sa saktong payments, secure checkouts. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM 0272139999. Other networks fees may apply to know more. GExchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. GCash, zero cash and fee. Walang kaltas. Free cash in up to 8,000 pesos monthly at GCash Partner Merchants Nationwide. Abang pecha ngayon.
0: 22.
15: Uy! 94
0: days na lang. Pasko na.
15: Ano pa nga ba? I-feel na natin.
0: Ito nga Ito medyo malungkot na balita.
15: Ayan, sabay mo na to sa Pasko. Sige.
0: Ito nga yung pagtaas kasi nabanggit kanina ni HPG Joseph, yung pagtaas nga ng presyo ng gasolina. Nako, ay aabot lamang ng 4.20 pesos hanggang 4.95 pesos ang itinaas ng presyo ng gasolina.
15: Ay!
0: Habang sa diesel naman, 8.40 pesos hanggang 10 pesos kada litro po ang itinaas. At sa kerosene ay 6 pesos and 7 pesos and 90 cents kada litro.
15: Ay ka!
0: Ang talagang ini-price hike ng presyo ng kerosene. Ayan, ay. Medyo masakit sa bulsa.
15: So, sa lahat ng mga drivers, agwanta na saan. Sige lang. Siya lang talaga ang buhay. May tumataas, may bumababa. Parang bandera lang yan. Ha? Okay.
0: Parang gulong lang din.
15: Eh, sakto. Magpapasko na. Balik tayo sa Pasko.
0: Pasko tayo. Doon tayo sa masaya.
15: Adit tayo sa masayang balita. Ay, mga shoutouts natin. Pirahin mo na.
0: Hi, Tugales family. Maganda umaga po kay Mommy Elaine, kay Sir Nicholas, kay Sir Glenn na nakikinig at nanonood sa atin dyan sa may barangay 17 Burgos del Pilar. Happy morning. Okay, thank you.
15: Ramdam ko talaga yung haze eh.

0: Anyway, magandang umaga Amy Balomadres. Magandang umaga daw kay Clark at kay Mami Marilyn. Mga taga-kamamanan kay Mayor Miles, good morning.
1: Good morning din kay Sir Efren Wayan dyan sa may City Homes, Malanang Upo. Thank you sa inyong pakikinig sa Wayan Family, Maying Bunta.
0: Efren! Ang laki-laki mo na.
1: Nakikisabay sa countdown si Sir Efren.
0: Oo, Efren! Magbalot-balot ka na ng regalo dyan. Gemma Balangat Pupos, magandang kumaga. Shoutout sa tanang mga taga Zone 10 Upper Carmen. Maraming salamat po sa mga taga Upper Carmen for listening.
1: Thank you, Mami Gemma. At si Mami Nilda, ti Boyen Padel naman na nakikinig po sa inyong sariwang balita. Dagan salamat.
0: Remedios Gimelo, nakikinig sa atin all the way from Crystal Maramag. Maying Buntag, Remedios!
1: Thank you din sa pakikinig. Ati Marifel, Dikito Ahe, sayan shoutout sa kanyang mother dear. Si Mama Inday, I love you, Ma. And team Turok Butoy, and thank you so much, Heart FM. God bless you too, ate. Thank you.
0: Ayan, Sevilla Family daw, Gimelo Family, nakikinig sa atin ang Palma Family. Mga taga-Maramag din ito, Maying Buntag.
1: Ito rin batiin natin si Angelo Pitogo Gaid. Shout out kay Elizabeth Factura. At sa kanyang kapatid si Arnold Pitogo, Annalyn Pitogo, Aldrin Bernabe Arman. Ayan, watching and listening from Barangay Kamamanan. Thank you, and God bless. Ayan, thank
0: daming nanonood at nakikinig sa atin dyan. Sa may kamamanan,
1: Sa may kamamanan.
0: Talagang Heart FM country yan eh.
1: Correct,
0: kamamanan na yan. Lalina Bonitalia Wiso, magandang umaga sa inyo. Shout out sa King Louis Barbecue na hanggang ngayon hindi ko pa natitikman.
1: Ako din.
0: Oo, nandyan yan sa may Peso, Trinitas, Bugo. Alayo naman kasi din eh. Bugo.
1: At si Lola Lalang nakikinig, Wantusawa. Ayan, mula sa Hanupulan, Claveria, Miss Samis Oriental.
0: Aba, doon sa may Claveria na hanggang ngayon ang mais nila, hindi ko pa rin natitikman. Kumusta kayo lahat dyan, Lola Lalang? Papasko na naman, tatlong Pasko na tayo magkakasama. Yung mais nyo dyan, hindi ko pa natitikman kung anong lasa.
1: Masarap nga daw dyan, sabi nga daw nila.
0: Ay, taga dyan si De Torre.
1: Si
0: Tonton. Shoutout dyan, baka pagdala ka mais.
1: Gustong-gusto mo talaga matikman yung mais nila eh.
0: Hindi pa. Puro mais ng CDO nakakain ko eh. Pero malamang galang sa Claveria din yun.
1: Malamang. Merong nakukuha mula dyan.
0: Pero iba pa rin pag galing sa taga Claveria.
1: Diba? Kasi sure kang talagang taga
0: doon
1: talaga. Mula talaga sa Claveria.
0: Gikan sa ilang silingan. Kaong tagmais. Gikan sa silingan.
1: Gihatalisa ko ang
0: lami kayo. Aras natin ngayon, isang minuto bago sumamit ang alas 8 na nagmamadaling umaga. At yung nga po ang galipunahan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Hard FM Cagayan Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers, Nel Arciaga, Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Clark John Paul Montibo ng Cagayan de Oro, at Engineer Danmar Jepoy Batyan Sila sa bahagi ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department, at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita,
1: Nel Arciaga.
0: Ako naman, Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
2: Ihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Hard FM Balita. This is Heart 92.7.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.